0: ogo ni fun olorun loke orun mo ki olorun to da orun won aye mo ki gbogbo eyan omo olorun ti en gbohun mi ni bi gbogbo ti afefe ikani yi fede mo ki okaabo si inu osu kejo ah ori ofe le mi ati wo mo ri gba osu meje akoko olorun je ka gbe mi buburu kankan osu bunu wa osu meje akoko ku gbe wa lomo lo adamu ninu re o ran wa lowo bi ijiyan se le to idakoro wa oye gbogbo omo olorun to ngbo mi o ye kemi ati wo jumo ka jo fi hallelujah nla meje to dara yin oba awon ba fun ori ofe ati anu to fi fun wa lati tujo wonu osu kejo odun 2026 se ma le ri o se wa le fi hallelujah nla meje yin olorun ba o ya je ka jo ke o hallelujah hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mosu asotele si o, bo tin wo inu osu kejo lo, loruko Jesu o ya wonu ohun tutun. Mo pray fun e laaro yi, bo tin wo inu osu kejo lo, loruko Jesu aye re wonu ohun tutun. Iseda re wonu ohun tutun, ayanmo re wonu ohun tutun. Isele otun o bere ninu aye re mo gbadua gbogbo ogun to bo ririn ajo osu meje akoko loruko Jesu ogun yen wole mo gbadua ni oruko Oluwa Jehova ati wo ati on gbogbo to ni atawon mo loruko Jesu e wonu ogo tutun ni osu kejo yi loruko Jesu o ya wonu iranlowo nla wonu anu to tobi wonu iserere to tobi ninu osu kejo waari ojurere waari ti eniyan waari ti olorun loruko baba omo ati emi mo won ma fi ran lowo wa ori ninu osu kejo yi o ni mo idamu o ni moye ti an tapo si loruko Jesu won ni folo gbe seyin oruko re ni osu kejo to wonu e yi mo gbadua o didi omo oni ku lowo re ni osu kejo to wonu e yi oko oni ku mo lori ni osu kejo to wonu e yi aya re oni fo san leku irin ajo ti wa lo to oni padade mo ni osu kejo o ni ba won rin loruko Jesu o ni kosipoto akoba loruko Jesu panpe akoba koni mu o ofa sise koni wu ara re loruko baba omo ati emi mimo o ni wo mosuari to busekun loruko Oluwa Olorun awon ogun akobi re oni yawere ni oruko Jesu ogun egba mi ara adugbo koni deba olosu yi o ti bere osu yi ninu ayo o ni fekun pari e loruko baba omo ati emi mo lekun to tin tan lati ojo to ti pe loruko Jesu lekun yen si fun olosu yi lekun yen si fun o didi emi to ma nba osu je loruko Jesu o lana laye re emi abosuje emi abojoje emi aboseje to nsise ni abo ara e emi yen gbina danu mo kede ni oruko Oluwa Jehova ni osu yi won ma kede isologo e ni osu yi o ma ri visa yen gba ni osu yi lekun employment yen ma si fun e ni osu yi won fun e ni promotion letter ni osu yi wa lo ibi giga ni osu yi wa ko orin tutun ni osu yi ara tu o loruko Jesu o ni nawo si aisan mo losu yi lepo agba na o ni si fun e ni osu yi wa ri re ni osu yi oju awon mo re ari re ni osu yi okan re abale ni osu yi wa ki oku orire se mo gbadua ni osu yi anu ojiji eh ibuku ojiji ore ojiji loruko Jesu o ja wonu ile re o ja wonu ile re o ni se daduo o ni kabamo ninu osu yi won ni fi eru fun o won ni fi yepe fun yepe re loruko Jesu mo gbadua anu sise dale fun e emi re to bere osu yi lo ma ri ipari e loruko baba omo ati emi mimo anu yanju oro re o ogo ni folorun loke orun olorun gbo adua gbo ki osu yi to pe ojo meje loruko Jesu o ma ni eri to tobi o ti ri be ogo ni foruko oluwa jesu oluwa wa ami oruko mi ni woli ati ajinrere femi joshua dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo christ apostolic church goshen land ile anu yanju e ti o wa ni eyin monarch luxury hotel ti awon kan mo si miriam hall ni iyana sapati idojukoju olororo estate gomo road ilorin kwara state gbogbo omo olorun osu to wonu e osu kejo ni osu ibere otun ni mejo tumo si gbogbo omo olorun to ngbo mi akori ti oluwa fun mi ni osu yi ohun na ni our month of newness osu kejo osu ontutun ti aba wonu Isaiah 43 verse 18 to 19 Isaiah 43 verse 18 to 19 oni ki a ma se ranti ohun ti isajumo oni ki esi emi yo se ohun tutun gbogbo omo olorun to ngbo mi ohun gbogbo ni igba ati akoko wa fun ninu aye gbogbo omo olorun to ngbo mi akoko erin wa akoko ekunde wa akoko ti akoko bibi na de wa gbogbo omo olorun to ngbo mi sori akoko ti emi ati wo wonu e ninu osu kejo yi oni akoko ibere otun ohun gbogbo to ti nbabo lati January titi di ojo to gbeyin ninu osu keje ohun atijo ni sori ba se wonu ohun tuta se wonu osu kejo yi ati wonu ohun tutun niyan o tumo si pe osu yi ohun tutun gbodo bere ninu aye e eyin kan wa lati gba te ti bere odun yi e ti ra nkan tutun eyin kan wa lati gba te ti bere odun yi e ti gbe nkan rere kankan se eyin kan wa ko ti si onu olowo kan te ri lati gba te ti bere odun yi gbo osu to wonu e yi osu to ma se awon nkan to ori se lati bere odun yi ni ohun na ni osu ohun tutun gbo wa ko lo le tutun wa ra moto tutun wa gba promotion tutun wa gba contract tutun wa se ise tutun awon ohun tutun ni yo ma fara han ninu aye re ninu osu kejo to wonu e yi gbogbo omo olorun to ngbo mi oni ta ma se ranti ohun ti isajumo iwe Isaiah yen lo so be oni ka ma ranti pe ohun tutun ti de emi a se ohun tutun kan oni nisisin yi yo de wu jade gbogbo omo olorun to ngbo mi wo tujuka nu oju re nu sori ekun to sun lana sun yen se ki mo tan erin lo ma ja si loni oni bi ekun ba peda lekan oni ayo nbo ni owuro bo ti nji si imole alaye yi be ni ayo nbo wa ba e gbogbo omo olorun to ngbo mi akoko yi o je akoko to gbodo gbagbo mo nilo igbagbo re be ni ninu osu to wonu e yi igbagbo re na de ni wi pe osu yi wa se ohun tutun gbogbo omo olorun to ngbo mi gege bi oluwa ti ran mi si o to ni ki so fun e pe awon iserere to o se tele ninu osu yi ni wa be si se awon ogo ti o farahan ninu aye re lodun yi ninu osu yi ni o be si bere jesu aso tele si o bo ti wonu osu tutun yi bo ohun tutun ti o sele ri laye e ohun tutun ti o sele ri ni iran re loruko jesu anu yonda re fun e ni osu kejo yi ohun tutun to ma munu re dun ohun tutun ti awon eniyan ri ti won ri oladua lara re ohun tutun tawon eyan fi mo pe looto lo sin olorun ododo ohun tutun tawon eyan ri o ti won ni ase looto olorun ti ko dodo iwo na ohun tutun yen ni mo bere loruko jesu o ya gba ohun tutun o ya gba ohun tutun ayanmo re gba ohun tutun iseda re gba ohun tutun ayanmo awon mo re gba ohun tutun eyin kan wa e kin ro lore e kin ra laanu mo so tele ni osu yi olore ma wa ori agbara to ma connect eyan mo ibi giga agbara to ma connect eyan mo awon olore o ya gba agbara yen loruko jesu o ya gba agbara yen emi na gbe owo aseyori le o laaro ibi to wa loruko Jesu oya owo aseyori agbele obe to ba ni ororo ninu ile bayi mo fe ko lo mu ororo bye to ba ni mu ororo bayi ko anoint ori e bi oluwa tin be ti emi e wa ni osu kejo to wonu e ase ifororoyan to ma mu otutun wa ifororoyan to ma n gbe ni lo bi giga ifororoyan to ma n pa ogun lenu mo ifororoyan to ma le aisan jina si yan iforoyan to ma le akoba jina si yan iforoyan to ma n fa ire mara loruko Jesu atuli olori losu yi atuli olori losu yi atuli olori losu yi atuli olori losu yi oni nitori ti emi ti gbe oluwa kai waju mi ni igba gbogbo oni tori ti o wa ni owo otun mi oni aki yo si mi ni ipo Psalm 16 verse 8 mo su asotele tori pe iwo na o ti gbe oluwa kai waju re ni osu tutu to wonu e yi aye oni si o nipo won ni si awon omo re nipo ire ni won kode yi o awon kan ni won fun ni letter ayo yi o o ya gba letter e gba letter re gba nkan ayo re gba nkan ayo re iwo lo ni koni latako koni latako koni latako koni latako ire re oni di apinle be lo se ma ri ona la fu o ogoni foruko oluwa gbogbo omo olorun to n gbo mi ojo sunday ni sunday akoko je kemi ati wo pade ni ile anu yanju e gbo mi ni ojo sunday olai o ma ni agbara sugbon lago meje aro yi je kemi ati wo pade ni ile anu yanju e ni ile anu a fe jo gbadua osu tutun ago meje si ago mesan ni laaro yi ibi to ba wa ma bo ni ile anu yanju e bayi tori be mi na ba tin ku lori kan ni emi na nwonu adua yen lo ni a fe jo gbo fi osu tutun ile owo olohun ibi to ba ti wa ni lorin ri wi pe o de ile anu yanju e laaro yi ago meje si ago mesan ni adua yen o ma lagbara iwo na ara anugba iwo to le de ile anu yanju e laaro yi je ka pade laaro la ni agogo mesan aro ti ago mejila o ma lagbara sa orun anu asi fun gbogbo eyin te san re osu tutun mo fe ko san re ma jemu osu tutun gbogbo iwo to le san 10,000 o le san 20,000 o le san 5,000 o le san 2,000 o le san 1,000 to ma je ma jemu laarin iwo ati olorun eh ninu ipe yi pe ko fa anu yanju oro ti e na mo fe ko san si account yi FCMB 101-444-9574 101-444-9574 FCMB Father Eru Adefemi Joshua eyin te ti lakant yen lo fi ore osu tutun re sibe fi ore majemu re sibe olorun to da orun olorun to da aye o ma ba mi yitan re pada mo ki o kaabo ti inu osu kejo osu alafia osu igbedide osu ti okan re ma bale osu ti ogun re ma se be lo se ma ri pe mi sori ero yi 08032404977 you are welcome to the month of August, a month of new beginning. God bless you.
1: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.

Happy New Month. Happy New Month. Mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi loni ojo kini osu kejo odun 2026 loni ojo Saturday gbogbo le odun osu ti tun mu weekend Olorun yo se weekend fun yin sa e dide nle a ku osu titun emi emi ati yin yo se opolopo re laye mo ki yin ka bo si osu ibere otun gbogbo le o pastor Odekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan. Happy New Month, sir. Happy New Month, ma. Olufe, Olorun lo waya aye be. Pe ti osu kan ba pin, ki osu mi obere. Ti ose kan ba pin, ki ose mi obere. Bi ojo kan ba pin, ki ojo mi obere. Bi odun kan ba pin, ki odun mi obere. Bi igba kan ba pin, ki igba mi obere. Mo layo lati so fun o pe osu to pin, on lo silekun fun osu titun mi. Bo ba se se ka pe gbogbo nto wa ni osu to koja owo ori ote mo layo lati la gbogbo enu le fun pe ninu osu titun eleyi owo ore yo te nto tin wa ni ojo pipe. Happy New Month. Mami e dide, daddy e dide, e gbe body e ja lo si bi pepe e ja lo yi ka otun ka yi ka osi ka so fun pe oluwo se e ja do bale e ja kunle iwo to ba se wi pe first time to sese gbo mi re ni gbogbo bi ti e ba tin lanfani ati gbo mi omo Olorun iwo na wa bi kan nu yara tabi ninu palo yin ma dobale ma kunle nbe in to ba mu omo se ni gbogbo igba o ti di pepe mo lowo osu titun osu ibere otun re it symbolizes new beginning so wherever you are I want you to kneel down I want you to prostrate mo fe ke dobale ke kunle pe baba mo gbe oga Olorun o iwo nikan soso ni ola ati ogoye mo fe gbe oga ju bayi lo

Bo gbe yon mo lon so do bale. Wa ki be pe mo dupe. A nou lo be mi debi. Bo gbe yon mo lon. Mo veke dide. A ton me di ataba. E mi olu wani ka shenka kan loni. A we wa bere loni. O nisi ni ojo ala koko. Injo le fi nkan pa mo. So mo be yon se mo fi nkan pa mo. E fi nkan kan pa mo di ago kan abo. Loni o loni. E ni kan bi kini ye. O diago ka bo ke to lo nkan yen gbogbo bi ti e ba ti ngbo mi se e le lo bo mi te le da mu tan dede omi to le mu tan o diago ka bo ka to lo igba te ba fe lo ma so be se lo fun yin to e join mi lori Facebook ni ago mefa ni idaji laaro kutukutu oni ojo kini ati ni ago mejila oni la sidi awe loruko baba ti omo ati ti emi mimo Olufe jo mo fi osu isere to Olorun ba je olaju ko gbo mi laaro yi aside losu gbogbo bi te ba tin gbo owo ja ito yi o ye lo ma duo di o to fi bude di omi yen enikan nibo ni wa se se o okan da sinu bottle kan o se ora ju sinu bag ye eh ko ti buruju enikan nibo mo le da omi odidi bottle kan mu tan eh iso we bo ba le da odidi bot but ogbodo mu tan ko to di ago meji o su ile ri te ri o la mo ba iye program ibo titi ti o fi di on the 777 oh my god ijo ti get omi to le da mu tan laarin ago kan abo san oni si ago meji ogbodo ti mu omi yen tan eyin te ba ti se be e kan se si mi bo ba ngbo mi lori Facebook se ai o ti get ide di omi to le mu tan e wa si omi yen to ba se nu cup na lo wa to fi da sinu bottle gba to ba ya o da go kan abo si ago meji ka to lo mi e wa gbe si enu idaji le mi soro bayi idi to je mo so be ni pe iri ki se ko se gbigbona ni asiko to ngbo mi la gbodo se bo ba ti je osan ko ni sise wa gbe omi yen je o wa nibi enu re ko mo so ile tele mi kin to gbadua si wa ni baba mi mo wo inu osu kejo osu ibere otun mi leleyi mo so tele mi gbe omi yen si bi enu mo de o osu alaja mi leleyi osu ilo si waju mi leleyi osu anu mi leleyi osu to ngbogbo ojora won fun mi leleyi ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo igbedide mi o bere ni osu kejo iyanu yo yi aye mi ka ni osu kejo igbeleke ni o je ipirawo mi ma ri owo na ni osu kejo aye mi yo jo ni osu kejo ise mi yo jo ni osu kejo yi on ti mi oni tele ma bere si ni on ti mi oda tele ma bere si da ni osu kejo yi ibi ti owo mi ha si ni osu kejo yi ibi ti bukun mi wa ni osu kejo yi ibi ti opo mi ha si eleda mi pase ko mo wa mi bo aye mi gbo sise ni wa po si aye mi gbo sise ni wa pe si ila orun iwo orun iwo gusu ati iwo ariwa emi re o ni osu kejo e po ibukun mi to nbe ninu yin ile iwo ile iwo ile gboro oluwa emi re losu kejo isunfun mi to nbe ninu ile o ya jade wa fun mi iwo oke oke lorun gboro oluwa e da ire mi ile mo gbe oju mi soke si oke won ni ibe ni ki bukun mi ko ti ma sele mi lori bayi loluwa wi aye mi ni osu kejo yi wa serere bayi loluwa wi ise mi ni osu kejo yi wa jese fun mi ni osu kejo yi eje jesu o bo mi o bo awon omo mi o bo ile mi ami si ami e dada e si ami e lekan si
in the name of Jesus Christ. See, I mean, I need my meta. Oh, yeah, tell me, I see me. Oh, verse

0: pe omi yen jade gbogbo eyan wa dide duo ni o omi ti gbo lomi lasa se dede omi to le mu tan lo bu abe ba gbagbe kin to gbadua si omi lowo yi abere awe loni gbogbo bi te ba tin gbo owo jaito abere awe ta break ni ago kan osan ojo meje si la fi gba awe leso si ni enikan la awe leso bi bawo baba ti fe break e pade mi lori Facebook o dekunle e pafras baba mi o pelu omi te gbe lowo nkan meta la fi break omi to gbe lowo yen wan eso eso to ra we leso ni to je watermelon enikan ni ki lo ide to je watermelon omi ni se mi loni o mo ri isipaya ni o watermelon enikan le wo ni watermelon ki ni gbengbe tawon awusa mo ta ti mo pupa yen oni je watermelon pelu eyin kan eyin kan o ta fi break loni ni e dede omi to le mu tan yi that's number 1 number 2 watermelon kini ti awon awusa mo ta oni je be mi o mo po eyin o ba watermelon mo mo si elekeeta oni mo pe ni eyin kan eyin tumo si ibere otun aye titun bo lo se ba wa se leyi ninu osu yi to ni ri nta ri bawo lo se ba wa se leyi ti yi pada oni de ba o ojo meje la wa fi mo gba ta ba ti bere bayi ki se gbo gba la fi wa church ninu e e nbo church lola lagbare ni to ni aye ati orun e to wa daju ogede mejo mejo la fi break ni ola eleyi yo wa je eyin meji enikan ni kini di osu onje la wa and mo so nkan kan lana te ba tele trend oro mi mo ni mo mu nkan bo fun yin lati Canada e ja mo wo bo nigba to ba dola yato si yen gbogbo eyin omo Olorun ni ma anoint is going to be anointing service isimeji ikan ni ago meje titi wa ago mesan awon odo ni won ni yen lati omodun metala titi wo omodun ogbon 13 to 30 second service o bere fun awon agbalagba lati omodun 31 lo soke iyen na bere ni ago mesan and ni gbogbo sona church bakan na ni o se ri church wa ni ilu ibadan to je headquarter osimu lati iwo road e wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen se ri lo sui konti mo so ile oni mo ebi ebi oni pa o ka pe bi pa o tele lato sui lo ebi o pa o mo and bi ban so ni pe ebi ti oni po mo ki se bread atewa ni mo so yi gbogbo nto ni ebi re lo npa ebi oko ni pelomi ebi ise ebi we gbelu ebi ka gidi ebi le npa yin sa so emura onje ni team wa ninu osu yi overtaken by food ola ni tu aye re gbodo dide awon eyan ri nkan se a n gba opolopo ikan ojo kan testimony ti ma tun gbe kan laipe yi so ni gbogbo bi te ba ti n bo mi a jo gba awe dago kan osan nkan ti o wa da ni pe keyin o gba awe ko mo gbadua a gbadua gba awe losan yi enikan ni bawo ni se ri yin lori Facebook o dekunle e pafras baba mi o mi si ni bo chat lori Facebook iwo kan follow in le send different request yo o kan le follow mi ni so bi gbogbo awe yi o se mo lo niyan agbara adi ni fun 77 teleyi so gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati gbo mi oye gbe omi tin be lo ma mu omi bayi o di ago kan and kini kan tun be ta mo se ni gbogbo igba ti awe wa ba ti bere gbogbo igba ta ba ti bere awe la mo san ore majemu e kan pere ni losu ore majemu si bere lati 2000 elomi san 5 elomi san 10 elomi san 20 bi Olorun ba se bless eni mo si mo so esan tawon omo yin na bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu laarin oni si ojo meje ni mama so ore majemu a so titi ti o fi di 77 on la fi mo se gbo awon akojopo radio program to n gbo yi emi ko mo si facilitate e bibeli lo so be mo san ore majemu fun ise yen ko mo ba run loju re oni ni won igba ti orun oba to jade mo ti o su fo wa ta mo igba yen ni majemu ti mo ba David da igba yen ni o to baje ijo wo lo won wa jade igba wo lo won wa eje nse bayi gbogbo eyin te fe so re majemu mo fe gbadua si omi lowo yin to ba se fun ni lo fe bere ti e ki awon yen mo san 10 elomi san 5 bo ba se ka ola si ni laarin oni se ojo meje ni si fi ba so iwo to wa fe se ti e loni emi ma wi pe akobu okele ki ra won be to ba ni agbara lati se loni se kini account number church 2017 man kole 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank elekeji ni 19 66 36 38 73 eje n to pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade iwo na ti e danwo ko wa wo nto lo le mu jade ha e gbe omi jade gbogbo bi to ba tin gbo mi wa gbo aso tele eleyi gbogbo eyin ti aye ti gbagbe gbogbo eyin ti won ti gbagbe patapata won ti o mo inu yara igbagbe bayi loluwa wi lati osu kejo yi lo loruko jesu ki won siwe ti kan sami in the name of jesus bi omi yen si bi enu ma se ami ni meta meta august aye gbagbo pe alejo kan be tin pe ni august visitor Makata yadali abados alejo to gba ti o tan ise re alejo ti o wonu aye re ti o tan gbogbo iya re alejo ti o wa ti o fi asiri han isowo gbogbo nkan a kan ti se bayi enikan loko mi gbogbo ti mo nse august visitors gbogbo eni to ba le se ami ni igba mejo loruko jesu ko wole to wa gba gba gba gba gba gba egba egba egba in the name of jesus christ e wa gbo so tele keta gbogbo ise ti agbara ojo ba se olongbo odo ni ofisi eni kan ko ye mi gbogbo ise ti agbara ojo ba se laye yo ru lo so do ni odo ni ma jere agbara bayi loluwa wi mi o mo awon ti o sise sin o awon ti o fa olowo dide awon to je pe won ti sise le ti won ni omo kere lato ni lo si ami loruko jesu ki won yo si o losu kejo yi in the name of jesus christ wa gbo mi o mo ye aso ti omo eniyan le fo olongbo ila owo ki pare ogo to gbe wa ile aye bayi loluwa wi matayo shahaladesha mi o mo ru idamu to nla koja mi o mo bi ogun se le to bayi loluwa wi niwon igba ti la owo ki pare nitori pe eyan foso lato ni lo ogo yen oni se pare mo in the name of jesus christ babo owo tin fi digbedugbe envelope ti ni kiri ti o loluwa yi mo ri envelope gbengbe menasha ireti o laden titi ireti n fi kaakiri losu kejo august visitor bayi loluwa wi ireti amen to ni loruko jesu ki won fi sori ti e in the name of jesus omi to gbe lowo isa ti mo n ju prayer si so mo pe dede omi to le mu tan ni iyen lo mu watermelon si ta jo fi pade mi ni ago 12 lori facebook loni 12 gere gba ti o ba mi di 1130 ma si yin le pe ke lo break awe ti wa ki pe se wa ri ni ola lola ojo sunday ise meji ni lagbare ni to ni aye ati orun awon omo olohun awon odo jesu lati omo odun metala titi wo ogbon odun be na ni awon ogbon odun lo soke ago mesan ni ti won but awon odo yo bere ni ago meje igbo wole han han because I'm going to anoint you and ki wa se yen nikan ogede mejo mejo la fi break pelu eyin meji meji emi oluwa wa ni ki n fi kun in to mu wa lati ilu canada fi le gbogbo omode atagba lowo won ogbodo mo ebi mo lati osu kejo yi lo ohun oluwa ni eja mo babo wa si ase jere lo sui wa ta ta jere lo sui bo luwa se nbe ti emi nbe laye gbogbo eyin ti won ti ro pin yara iro ni pin ti aye to ka ti won so ise yen ka bayi lo luwa wi mo so ni loruko Jesu osu kejo re lele wa dide in Jesus name se ri lo sui gbogbo eyin te fe beri oja won ronu bo se ta jodun ojodun ti bere lati osu kejo ni emi ti mo so ba won mo church e bere si pese ile mo je odi December to bere oja ki pe pupo eyin te re ti owo iwo to fe shop eyin te fe gba le titun eyin te fe bere se titun ninu osu kejo osu ibere lati iseju yi lo ki angeli pe ko si ona fun yin loruko Jesu ma si ami sinu omi yen wa gbo osu kejo yi gbogbo eni to gbo mi aisan ti nbe lara re eleyi ti nji olaye pelu inira gbogbo ti won gbe si olara loru gbogbo to je ti o je kayan ma ri o sare o nji oju orun to je ti o jo ba iran lowo oju aye pade loruko Jesu oya jabo in the name of Jesus Christ e wa gbo kin fele ikun e gbo nti mo gbo ati gi atope ni mo sanu ewe ti won gbe ni afomo ki so for sa lo nu gbo ko lo ewe ti en pe la fomo I mo fa bayi ko leka ki se gi a kan so mo igi onigi lorun a si to gaju won lo baya maku ebo di shahala emi so tele awon ti o fo dide ti o support e laye lo su tutun yi ninu osu kejo mi omo bi lu se ri o wa yo si o loruko Jesu o ya ri won pade won ki won pade re in the name of Jesus e wo ru sister
1: praise the Lord oruko mi ni Adejimi Esther mo dupa lowo Olorun fun se Olorun se ninu aye mi ati ninu yen bi mi lojo kan ni last year ni mo nlo lojo na lati lo verify boya b school boya mo ma ri vacancy fun abro mi mo sa se day school yen o wa ni awon o fe school sat pe si la won fe mo wa ni ami o de fe tishi mo woman yen sa be mi gege bi hm mo sa apply oko mi na ni a je ka ma se pe gbogbo e na ajora won ati gbogbo nkan to n ta everything pa ajora won mo sa tesi waju suddenly hm yen sick ni second term won sa ni awon o se mo
0: Olorun se school mo.
1: Se HM mo. So the owner of the school ati e riri, awon to ti wa me fun 6 years ago gan won ri the owner.
0: Won men to ni school.
1: Lai mo wi pe olowo nla kan ni to mi le gan. So be ya wa sa se n tesiwaju ni a sa wa awa wa awon teacher kunra a sa bere. Igba ti o wa wo pe ko si HM kankan mo, ya yen wa ranse, o ran PA apoko wa ba wa lati verify bi gbo school se nlo. O wa asalaye pe I need the HM lati ma se ediwa o ran nikan wa iyen de gbogbo time yen o je time no cash mo tin lo ati open account awon parents so gbogbo si cash o ko si cash a ma ati open account ni oruko school bo odo mi ni owo nwole si so a ma ma send e si iya iya yen wa ri pe owo yen nwole o nwole
0: instantly o se da de en so mo luwa bi en so looto e da bi o le
1: so inu edun o ri owo yen o bo bere si ni pe mi e lo fun lasade iwo lo mo ti ri owo to send ma send details si inu edun suddenly ti HM ni won yen de o bere o scatter gbogbo e
0: o tun ka raye
1: so o bere si ni se orisirisi nkan ya yan sa o wa ran PA wa lati wa lai mo ko PA yen gan eni mimo mi ati eni mimo oko mi ni so gbogbo e o sa nbere everything lowo asa so ya yan wa pe wa ni ojo Friday o ni emi ati keji mi ka wa ri o n ba se dodo re asoro o ni mo de fe se nkan kan fun yomi mo boye ma ni interest mo fe fun yin ni school yen ah
0: o fe se kini
1: mo fe fun wa ni school o ni school yen ko lo hun fin je won ni mo ti rich mo ti ba won gomina je mo ti se o ni mo fe fun yin ni school
0: mo fe boye school
1: o ni so
0: me wa mo sele so si wa yi
1: o ni so eyin le ma ma se eyin le me ma send owo si mi o but o ko ma da be ni pe boya e je kin kan ke kan mo lara and mama send be 150 see me. So any and la mama saw teachers and you need teaching ma. So already me told you let me jump at take and any mum wala si wa fun choshi wa wa. So no wala want to buy in domain don't to low nigbes alone. Bosh wa pateka ne be or gain so pe open account si fun a me at ye. I made la mama balat be oh I must send you what you be a wo school or where anything or come send it. So I want my salary fun and
0: wo si se be se doga lo jiji ase yen kan ba won ko school kale ni eni ti o ru eru aye re eni ti won fi si aye re ran eni ti o bo da sele eni ti o bo gbonje ele e je won awon 3005 ti o le si ami mo ni ko yo si olojiji e ki gbe yo si mi lojiji mo no wo si wo si stay eni fumbu asiko te debe ki ise yen ko bile eyin na lo fi jeyan jape meni kan ma jifa gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi so le foke ni igba marun wa jifa wa jifa wa jifa wa jifa wa jifa in the name of Jesus emi oluwa ni so nkan kan fun yin lo su oni ki so fun yin pe fi aye re fun Jesus se debi ribo mi ko wa mo dese lo su se le jajo corporate baye ta ni dese olohun o se se emi olohun lohun o gbe yin ga to angelic o bere si rin ka ki aye ti won fe mo pin awon eyan lere mo je ise fun yin o gbogbo eyin wo le fe so re majemu loni o fe so ida mewa tabi o fe so re aduwa mi gba account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Missions International First Bank Akobu Okele ra won be elekeji ni 19 66 36 38 73 eje n ton pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyan omo Olorun ti an bi loni e wa kunle oni lojo ibi re pastor church wa kan na sojo ibi iyawo won lo ni ba won ki won lati US pastor modun bi iyawo yin ni mo ki won ni gbadua fun yin pe bo luwa se nbe temi nbe laye e pe laye emi yin yogun ola yin yo po bi to lokun ola yin yo po gidigan aye to dun aye to ku aye to pe le mo gbe ati gbogbo eyan omo ti won bi loni toje ojo kini osu kejo atawon to mark birthday egbo pelu pastor modun bi lato ni lo lati siwe tuntun fun yin e ma gbe lai lewu in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary into man lo si ori Facebook TikTok ati YouTube ago mefa ni daji e je fun yin ni ese bibeli ta ka enikan ni bo ni ma ti yin lori Facebook odekunle epaphras na ni YouTube be ni ni TikTok e wa gbo kilo mo be ni kankan chat o ese bibeli ta fe ka ni we Safanaya chapter 1 to 3 ati we Agai chapter 1 to 2 Agai 1 and 2 eni kan mo fe share testimony temi na e lo line 08087165 66 E send the message in ire atanu ko bayin e je mo lo sori Facebook God bless you.

Eje ka ma se bayi ma kiyin ku ojumo ka bo sori iroyin ati upale ni koni Diamond 88.7 FM Ilorin a kiyin lapa riwa ila orin wa orun arin gbogbo gbogbo bi gun bere rin agbalaye pata gbogbo bi ti koni yi ti o nfe de lati kiyin wi pe e ma ka ro Omi don online ka ja ni ajibade loruko temi eje mu lati ni iwe royin daily post to jade lojumo toni ijoba apapo orilede nigeria ti kede yayaya wi pe awon yo deku sise iranwo nipa siso apako ninu owo ina oba iyen ta npe ni owo ikunpa ina oba awon yo deku re iyen lodun 2026 ta mo si subsidy leka ipese ina oba ijoba apapo orilede nigeria won ko di mimo won ni eleyi yo tun se rowo lati le fi ri wi pe won yanju awon isoro eto isuna eleyi to nbe leko eto agbara minister leko eto agbara joseph tegbe ohun lo soro ye lasiko to nba won niroyin to nba won takuroso o je ko di mimo o ni awon yo dawo ikopa ina baduro lodun 2027 sugbon o awon mo ile nigeria won yo si ma je awon anfani eleyi ti won ri je labe ina ba o wa ni ki se leko soso ohun lawon yo yowo ikopa ina ba ohun o ni awon yo ma yo were di were daily post lo so di mimo la ro toni e tun je foku nbe kin tun se be na wa gan iwe iroyin the nation to jade lojumo toni gege bi minister for olu ilu ile wa labuja oun yo sam wike o ti pase ipe oju kokan eleyi ti won ko lanu aito ki won lo da wo lule oju ko ohun lo nbe nilu abuja o ni oju ko yi ni awon nigbagbo pe ibe ohun ni awon ti lawi awon oniwo daran ni won ma nfara pamo si ike je ko di mimo o ni ilu abuja o ni faye gba wo daran tabi enikeni tabi oju kokojuko eleyi ti ijoba ba fowo si sugbon ti won da sile ta mo si settlement o te waju leyin igba ti o lo si abewo si agbegbe kan ta mo si komanjinji iyen ni agbegbe kubuaba o te waju o ni awon eleye awon gbe igbese ye latari pataki eto abo ilu abuja o ni nitori pe kini o ojuko ti awon so ye awon furasi pe ojuko ye ohun ni awon ti won ma nse akolu si awon eyan lawon agbegbe kakakiri ni won ma nfara pamo se ini we ready the nation ni royan wa la ro toni koko ejo ntun si sabala miran ninu iwe iroyin the nation to jade lojumo toni a mo fi agba adaju agba lorilede nigeria adajo kudirati kekere ekun o ti wa gbogbo awon agbejoro lorilede ye lati deku lilo gbolohun oro barista iyen si waju oruko won bi keyin o wi barista alayinka oni kojo lake kojo lokomo e ma ma lo barista si waju oruko yin ba ba ko leta ranse si ile ejo giga to ga julo iyun supreme court nigba to nte waju ninu leta kan eleyi ti o ko ranse ti o tari sita lati pese oluforuko sile ni ile ejo to ga julo kabiru akobe on je ko di mimo leka to ri si iroyin iyun ni ile ejo to ga julo dokita festus akode oni loota ohun ni eni ti o je adaju agba lorilede yi adaju kudirati kekere ekun lo ti se be ro awon agbejoro patapata lorilede nigeria o le ye ma fi barista se waju o ko yin mo be ba tari leta si ejo to ga jula e fe ka bo se lo bo se bo ni we re in the nation to jade lojumo toni ni royan won le tentesi

tun je amuni wero yin de report to jade lojimo atoni ajo amuni mada lorile ede Nigeria EFCC e ka ti pinle Eko ti se be won ti gbogbo oruke ni bi eto idajo kan eleyi ti won fi wo awon mo ile China meji kan Zhang Yonglin ati Gao Pei Hai ti won fi wo won re ile ejo awon mejeji ye ni won se be ejejo ni waju adajo Akintayo Aluko ti ile ejo giga apapo to nbe ni ilu Ikoyi ni ipinle Eko awon mejeji ye ohun ni won fi esun kan e pe won wa kusa lana aito won wa fi esun kan awon mejeji ipe won toju awon won alumoni to je ti ile Nigeria ni won se be tari re lo kuro lorilede ye lai gbase lowo ijoba ile Nigeria leyin igba to gbo agbalo agbabo latenu awon agbejoro adajo aluko lo ba ni awon mejeji ye iyan Zhang Yonglin ati Gao Pei Hai ipe won jebi awon esun ti won fi kan won lo ba ni ki won se be lo faso penpen roku oba fun odun marun gbako ewo inu iwe iroyin Daily Post ni ko yan wule tente se kokpo shoki lobe omidan ni gbogbo ojo Saturday ninu iroyin atupale ti mo pe bi n ba se n kuro lori eto wuni precious yo ma wa tari awon iroyin wonyi siyin iyin on lede fiti fiti lede gesi omidan olayin ka ja ni ajibade loruko ti mi e ma tun ka

0: ṣe ni jẹ bẹtẹ gbọmọ lolujọba lọwọ ti o mo n to le ṣe mọ eku ti o de la ri tele ta n wijọ o de paapa la n wa bayi ta ti ri ṣe baba rode ari kutu ode
1: latinu awon iwe itaruko literature to se yebiye latowo awon nkan to yayi to gbamuse baba mama boda anti ati eyan omo ile iwe gbogbo e teti bele je ke gbadun eto ayoka fun ogbon baba ogbon imo ati oye ta ko ninu awon iwe itan to dun morin morin yi ta fi gbaye rorun e mo teti si eto ayoka lidede ago meje abo aro ni gbogbo ojo aba meta saturday eto ayoka latenu ife oluwa adebayo e gbadun e bi ka sin kan

0: ore l'oluwa.
1: Oro Olorun ni o dara ke ma ka yojo wa ke le ba fi okan wa sipo ogbon ni oruko idile baba wa Olayiwola Oni ni anki baba wa eni ami ororo Olorun Prophet Abiodun Joseph Oni ku orire ti ayeye ojo ibi won ti won se ni Oni ojo kini osu kejo odun ti a wa yi agbaladura wipe ki Olorun o je ki won se opopolopo odun laye ki Olorun ki o si ma te ijo God's Time Prayer Ministry siwaju atun gbaladura wipe ki abo Olorun ko ma ka kuro lori won ati idile won pelu ijo Olorun lapapo aseyi samodun asamodun semi e ni oruko Jesu olukede ni mama wa mother in Israel Oluwa tosin oni
2: Tewo, eka po pada sori eto yin eto wa eto gbagede ajoro ni kan da mode 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara oni kan ta kokko wo ona ni oro to lede lati nu are pe awon gomina kan jawo lati ma se awon sa kan se gerimo gerimo se o ni pa lara awon ara ilu kan se awon ona to se puku papa julo lati dekun oro eto abo loni o sapuwa tan lo ona ni o sapuwa loni tan lo ati funa funa baba ni ona ti fa san high studio ko tan lo
3: e o e da kun soju
2: se ko ni esi soro ni whatsapp wa ni ona 13656864 ni whatsapp wa phone number wa ni ona 13656952 ona 13656952 ka gba pe na e ko ju won
4: hello e ka re
2: e ko ju won oruko yin
4: e se alaji atagi soro ni ati comrade mejeji
2: olorun baba
4: pelu ah seri lori oro ti are to so pe ni a governor pe ah ise tan fi se fly o fi kankan pe ni a nkan ti o da ti ilu nidi na lo ye ko se a wa bere lowo are na pe ni nti ohun na nse nje nti ilu fe ni latari pe kene latari pe ni ah gbogbo nkan bo ti gbo lori ko je pe ni won kan wa so pe ni orilede o ti ja to si je pe ni iya ti nje ara orilede ko ni bayi lo mo ara re na tun so pe ni awon oyo subsidy yi sare kan temi o ba kan gba lero ni pe ni ah a so pe ni ba governor ti se wa awon igbimo kan ba wa to je pe ni ah won ma wo state ka kiri pe ni to a nje nkan ti ilu fe ina le se fun won awa so pe ni awa ri governor to je pe ni oko to je pe o kan nse tori tara re ni le to je pe ni ah imunira badu ru awon governor ba yen oye ko ni jiya han
2: lati o fi to je pe ni mo le toro tin
3: let's start ayo
2: eh mo fe kin ka si ni whatsapp yi sakaje mo ta lati alo re won kiwa won ni o ta re so ko da ni pe awon kesa awon governor ko lo se nkan ti awon ara bi n fe ko fa yan ni eto eko ofe ati lera toju ati ki awon je ko diwo yen ah saka new york mo ta lati alore o soro kan
3: e ri pe gege bi awon ti won ti pe wole oro lakai eh awon re n be lowo wa wi pe are se pe pase owo ton ton fi pin ifaki ninu ofun ni kan ma pin be are o lagba ati ma fun won lowo yen so n ti n bo so ri pe lori template ni won pin the question is now this awon opa na se protest mr taiwo awon soja na se won fe wonu won awon wo ni wa ni charge wa awon yi ona se ba re ni but awon governor ma pe re nu yan si iyan ma gbe wo ponu na ma ni o
2: eh e je ka gbe pe yi
3: e ko pe
4: ala afia
2: oruko yin
4: god will let that journey
2: ago yin sir
4: my people perish for
3: god the knock of knowledge yes
4: awon gbe yan mi se pe won ni imo sorry but today our masses awon gate awon ti soro to awon government wa government won ti wa be pe chopa so wa ni won ko si ko to te wa lorun ibi do ye ko si ko to te wa to ba je pe ati ke so pe ah ni ko te se fun ayi pe ko da won ti yi pada won ti yi pada o mo wa lara ta bo le paro e je ko du di bo fi e o ti e o ri rawo
2: e se kan fun ase gan fun oye ti odo ti isa en to wo pe le kan so yi pe awon gomina kan ran awon kan ta mogun to won ni pe kan ta lu nfe ni second republic dai UPN NPN party manifesto UPN dan du dada pe ibade mo dagba si nkan to ba nse ni UPN ni Oyo uru e na wa se ni won se ni Edo won se ni Ogun won se ni Ondo alakale gbe won tele
3: o se re leyi na nigba ta ba ya ba ta wa ni ACN kan to di APC anyway anyway ti won kokko gbajumo ni infrastructure se gbe se geje so ale tin so pe won se infrastructure why big project na CSE pa na e gba gba na nwole ba se nwole losun na nwole loyo a very conversant with that of Okumoso ti won ge ile si meji bayi e ko jumo
0: hello
2: e ko jumo oruko yi sa
0: oruko mi ni Abu Yusuf lati Yasadam
2: anbo yi sa
0: mo ki awon comrade to wa nle
2: sa
0: olorun ti bo ma jogun la kai fun
2: amen sa
0: ni bo bi owo
2: amen
0: yani owo Nigeria looto ijoba nipa popo amo awa tajemasis a poju won lo ta ba ni enough is enough this time moment I think it's going to be done like I picking we are too much of politicking everything
2: of course
0: which is very very wrong
2: yes
0: and we want change and we don't want to change so possible kinu eku sele ni ko si ni eku de kokon so ipe awon governor yi person if you tell me mo lopolopo awon olusumo waju awon to sumo wa na niyan amo ko wa je gugu gba president kuda a ti e fe dan pe kini ise awon governor kini ise local government kini o je du fe dan mo
2: Eshiga fun iwoye ti ah ni WhatsApp wa afobage lati boya ore agbon ni ah won ni awon ote ilegefa ile ise are pe gomina atare tinubu won mo ra won pe kayin looto ni are so otito kan se kankan lori ominira ijoba ibile
4: are gan se solo to la palara ara gugu awon kota aiwu ti won se lati ligo lo si badagre bi mo se na to pa won
2: kalaba
4: so la pa lo ti kalaba so la palara ara lu policy ti baba gan ko la pa re lara ara lu won gan ko de ba won gugu awon governor ni awon gan ni port ti won
3: that is institutional damage se on that way individual ni ijoba ijoba se ho ti wa 40 though individual only more you around but as a system she ain't come on super bagage what Saddam Lincoln and what are indibu are we together do we sit this from the same house
2: hello
3: echo amo
2: echo
3: amo
2: echo
3: amo
2: echo amo echo amo echo amo echo amo echo amo
5: echo
2: amo echo
5: governor tabati papa abe wa ibi o to gidi gan o je ki e ti go to won send si awon governor ka gbe ka fi 10% exchange rate of the currency ka fi work be la ma determine
3: value
5: value gangan to ta ba ni 70,000 minimum wait now so pe won tell him say one shot, gbogbo ti president so ko awon governor gan wo lo ku para won wi pe o ti governor ti president so pe ko right because won to be that sa wa ara lu e te ka le yin ojo gbo te wa nbe e gba location kokan ke wa divide e by 1400 plus exchange rate si wa bi bayi bele to ma ma boya o to the president so abi abi ro ni ibe gan let ma mo e ko wa gbe le owo iye to ara epo ni la ko to kan ko to dori oje ati e to wan kan
6: e se gan fun
5: bele ba ati ma o to
6: ro wait yin sir e je ka ka ati ki se whatsapp yi ka lo si polo oja ka mo ro mi akoko ati lo ogbeni alausa sami lati tanke ilorin won ni awon ri abracadabra ninu oro yi pe teyan ba se wo si abila mo yin loju pe ta ba so nipa wo atawon joba awon gomina ngba atawon joba abile pe agbesolu yi ke ba kanan wa ta pe won ki yin won ni comrade osho ati comrade omotosho ati lati roro won ni jafafa ka ko no da ka paade awa pa so loro subsidy owo na ti o gba so to nbo bayi awon tin kan menu pe ka le kan to be tan wa ni pe epo na won ni pe oni won pole ta won ni market force
3: ama gbe wale
6: e ali le kan si akin pe eku ikale
7: we sabi Harvest Field don't bring ogbonge rice herbicide Rizatec. Rizatec work now to make sure say with one time spray confirm total weed control go shele and harvest go just bam. Apply Rizatec 15 to 30 days after planting and any kind barus weed where the rough handle your rice farm Rizatec the number one post emergence rice herbicide go arrest them and so your rice farm go they grow they go. Rizatec no they do debate with grass so it they kill weeds one hand. Rizatec they available inside all agrochemical medicine distributor shop way day near you. Rizatec. Buy them. Use them. You go harvest. Jabrata.
6: Toho, ekabo pada sori eto yin eto wa eto gba gede ajoro ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin loni pelu Taiwo Ade. Alejo mi loni na oko awon ni comrade Abdulaziz ni motosho eni keji ni comrade Oladimejo Laruaju ton wa lati iloro ka woro mi ile ise are won ni bere lati pe lodun ton bo oni won yo ikunpa yen subsidy owo na ninu laipe yi abon ese yin won gbe awon kan lo si bande se gbagbe awon bande yin o ton won so po bi o ta wa san lo tori pe won na awon le ise lo ni sugbon won awon bande lo san ju lowo ekun rere owo awon to ku ra ikujoba an fun won ni kunpa sugbon ni bayi won ni ko so kunpa mo ni odun ta wa yi ni first quarter osu meta kokon na niyan ni odun ta wa yi to wa Nigeria owo ti won san lori subsidy owo na o fe o to o je 358.3 billion naira ni ni pe billion naira lona 90 le ni meji din ni 60 le die oni won san 358.3 billion ni won san poshu meta ti wa wa san oyi ṣugbọn nisin bayi ati jọ bayi yen ni pe yo pada wa sodara alu
3: zatao
6: minister fun oro na mana mana tegbe o ni awọ fun oko wo na pe ka fọkan bale complete o tele foro yi
3: e ka ko bi lati bi ti gbe last o wa awọ fun oko wo na in ti won ni ti o bada so fun ni ko le pe ti o bada yin loko wo ko le pe ni larungun na se understand in te dasi te wa le fowo kun se n to wa ra se ko mo tan to ba ra ni so oro yen lule awon yen dey believe lopolopo awon to ba ronu gege bi italika tarane agbagbo pa si pe asiko se lu nbo ni mo wa ninu ti mo wa lati joba esi won ni ba ti se la wi loro won o iyan ke iyan e lodi gbogbo awon ti won dije fun po are ni 2022 2023 that we were election gbogbo ni won papa won yo subsidy but ona ti kokan won gbe gba yo ila mo emi na mo so kan ni kan many of the policy ti won gbe wa mr taiwo dollar ka ti arin mi ati mo npa e na she understand bo je wa wo benefit e kiran dollar won da dollar won subsidize dollar tori awon ti o lo raja wa to keta fun igba igbadun o ma raalu abi o ti ye ben somebody now sit at the edge of his bed ninu yara re o ko ti lo re ni CBN won kan pe lo re gba dollar yi iye oja ton ni ko fowo yen ra won ni ra wa mo ba do ta ni black market
8: e wa do then e ti ri te ba stop ru po do ba stop ru owo yen so da bi oda oda tori en te fe ko tori e se kekeke ko se first subsidy iyo lo gba pef yo gba gogo owo yo gba gogo elomi kan gbo mi as adlet ke ba se gbo ngba lorun won gbo mi won de lorun won yo si gbo sun won ta fe kepo pe won de fun de do subsidy re se emi tan tan tori wa sanwo subsidy yen sa re po yen lo e o ke ta ba ti amoto lomi ama won ti won gbe po cross border now that I'm trying to bring out from here ni wi pe se ti won ba ni ki won stop ru policy yen so bad ni but e ba stop e tan awon ta ja ru le ke won se ke fun yen now Mr. Taiwo ti na ba do de ninu ilu why do I need to know e ti won de popo kamina ni fi come on lo yibo ko a gbo pe da won ilu kan lagba nlaye tan ba ti tepo won tan se ere ri epo won perform ilu ke bi stipend lo sosu osise osise won consider ile bigbe as basic things you understand on je jije as of wo ni bi ba to ba je won aro mo run to san ni na ka ka fi se ak fi explain ke yes subsidy the same thing goes lo yoro na ati bo to ma subsidize Mr. Taiwo won sa duro wo yin fun wa ninu okunkun e understand ki ma ka mo bu na lohun mara ladugo de mi la kere bi ata that be abi je erin sisin se n gbadun ni won mu na wa de ni 9 aro won si mu lo bi boya bi 6 lo le and lo na at least and lo na 10 12 hours ama ke ma dan yin bi osu meji meta merin marun se yin o ko ko biri mu la wa that I will now se lati lo yen na se won subsidize fun mi tan ba subsidy won ko sa buru nbe but my fault is my problem here is eji won lo le wu epo se won na governor gba ni won na yi le nge gan fesun kan inu mi dun adu adan kunun gba o nkan lo ko fun e kunun pe ka papo ka so kan ka fi jo mo class next because of the mu eja won de oro meji to ba ti to ede o ba ti yede mo kini kan daru ni yen ni agba ko jo si jo si jo bi ore oro ma be le ba be ri re ka ma bara wa po ba mu so ko mo nigeria ka fi ji ka fi gbon now ke ba ni won so si yen lori na yen tori okun ti won fo wora fun atari ba wa ti kunun se ba wa ra ni jo kini an e gbo mi ni pe iti o ba da ni amate ba ti de Saudi Arabia won lo kin kin reserve for transportation Mr. Taiwo the comfort expect in private car yin e ri me se se wa ru ti o dan ti o ni private car so me ti won te po ni ko kana se to ni lati na re furu to be lo so ori lo o me se ori se se business lo so me ti won te po ni ni pe tin ba wa lero e o kan ni wi pe e ba se n ba wa se n panic ni wi pe si e se ke boya inteta tele ni fo wokun e gba mo so fun mo be se so fun wa pe epo yin nisin o oja agbaye ni determine what will be you know ti won ta fun wa then na ni no ri national grid dey follow let me lo ni odun yin ni kan Mr. Taiwo kini na subsidize so ni kan won dakun kan ba subsidy won tan kan won yo emi gba kan won yo emi a ki be no ti dare mi no yo ama iti won lawon lo lo lohun te bi bo te wo yin na omo lo te mo ni subsidy ani won ton fun won lere lori owo omo lo re po to ba si re po won ba de po nbe hun omo ko fe fi sin kankan to ni reason ni ina nbe e tan fun wa e to lo lohun e so na gidi fun wa to je ni o
9: eh ko do lati loro o da pe ile ise are won na fo okun won na sugbon owo tan ti san ni first quarter no ta wa ibai kanu mo para san bayi an pe awon ton pese na awon disco wa gba so da woni bara
8: yes
9: te pe

0: pe awon isato ka bi lati bi kan won wa nigeria ta ba ntara gbogbo de ma ko e gbe wa yo won si because awon e lo ma na ni owo gege ni won fi ra number to ba pe joba ba intervene lori e ba le ranti yes so awon n gbe lo yi emi pe awon to ba wa gbogbo je to ba ko ma ta n to ma ko ma se iwo ba ni won gbowo le n ta nta fun wa mo
1: awon le ka ba wa da si oro taun
2: data na be be de ba mu awon commission sise mo net sise mo eko dimo sise ya dupi eko dimo bi consumer kan ka gina npe mo oruko yin le kan sa
3: ah fifi lo so wa lata data
2: an go yin sa
3: eh olori ni o da ni o si gbe policy to da kale teyan ba ti da ko si policy te le gbe kale yo pa la ro fun amo to ba ti da yo gbe policy to da wa fun yin lati pe ke le ti benefit ki o ma lu fi janfani re gbogbo ta nfa yi wa liar ni olori ni ta ba lolori to wa okay gbogbo eyin ti an soro te je comrade un na eyin na be se parapo un na olohun jo rorun ama se ri gbogbo pe a ni na ase kini kan ta ba re ni to ni opo lo re wallahi se ti kokan le generate na olohun je ki eni to ni to e wa ta wa lo ni fere re olohun jo e ma ji
1: se ke fun mi so diki lati oke o se abi ah won ka kokojumo ah omo nigeria ti pe a ti se abosisi ara wa won ni ki la nwo nigba ti oba sunata ti ku tan so ife ka mona mona won so di aladani lati odo sodiq lati oke ose ni won ti fi iwoye ti won le de ka
2: gbe pe mo lo ni won gba ekojumo
4: hello ekojumo
2: agbo yin sir
4: ah laji atagi soro ni le kan ti
2: komo komo sir
4: e seun seri ka so pe ni subsidy mi eyan oba te yo ni awon ijoba yo ba yo ah era kon titun ni wahala ti a yo top si lori ina won si ma paro tan wa ni pe sai ya won ba yo omo nigeria won gbadun na iro na ni gbogbo nkan ti won pa a kan ro won kada kon tori tolorun won ba ti yo top si lori re kada kon ka je ki gbogbo o ma ri na 24 hours ni won kan fe be won
2: ki sta o ki o se ti won soro yen oro gidi ni won ko so le kan mo ni awon atiku na ra okunkun fun wa ba won yen se subsidize o ti bi a se pe ijoba se ho lo fail
1: Comrade Ibrahim Kabi Adidagba foruko si awon be ibere ni
2: okay
1: npe Nigeria bi pe se awon dada looto se won da bi won da
2: awon dani
1: awon dade wa
2: eh ko da so institution yen weak
1: only deficit won be pe bawo gan ni a se le mada se pe yo da fun wa ati pe ona bayo ara ba ni pe kadibo fun en to ba to e je ka pe yi
5: ona ba yo keji lo ba fun that card re do ba ti ni
2: e ko jumo e si na why mo e ko jumo oruko yin
3: e ko eto awon pele se lati
2: lo yes sir e ka wo
3: e ko mo ri ti e to ni pe seri awon comrade te ma gbo anu radio awon na wa la en to kokko ti wa lo ni fort
2: be ni
3: mo to mo lo so n ba yen pe o da kan lo so ti bi ta ló yọrí ta gbádùn rí àwa ti fẹ́ràn a fi tẹ̀lé rí mi nígbà tí mo kàlẹ́ jẹun gbà yẹn nínú àwọn kọ́mẹ́jì ẹ̀ tó yẹn tó wà nínú òní ó sọ fún mi pé kí ẹ ṣe ń bí owó ẹ ṣe ń gbalẹ̀ rẹ̀ kí wọ́n jalè rẹ̀ kí ni pẹ́sẹ̀ǹsì padà ń sọ lórí àwọn tó ń kó fún ìwé kí wọ́n ṣe fún wa nífẹ̀ẹ́.
2: mo ní ìbéèrè lọ fún wa láti lọ mo ní ìbéèrè
3: nítorí ẹka síkútù látà gbogbo àwọn náà lóye ẹka tó fáwọn náà ìyẹn dídá èdè àti ló ti buhari àdìpọ̀ ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ń gbé wa léèkan náà ìyẹn kan wá ní wọn wá gbé yẹnyẹn ẹ̀yìn gọ́mẹ̀ntì sì wà ní ẹ̀yìn gbogbo ń sọ̀pẹ́ tuntun kan yọ tí wọ́n ní ń ṣe fún yìí.
2: ẹmẹ ti lọ ọsọ kẹne kan ń bèrè ṣe rí ẹ má jà má di ẹbí don always play a role of a victim in the problem you contribute for yourself. When you ask what you want to make allegation you say we do one second they can one place one day our comrade I want to take be why you never balance your core be a person you want to fight you know what you know you know yeah
1: ah Bamdele Jimo lati gbagba oni awon ogba pe ka ma fi owo dollar ka fi ma se pasiparo won le Nigeria ka ma fi gbese
2: yin wa localize economy ka domesticate
1: oni awon gomina pe se dollar oni awon gomina na ni awon apinle won ka jo pe ka ma lo sile
2: e ko jumo
1: eh boya ki
2: ta ba ga lo mi wa ta ko wa da soro yo ma kidibo le yo lo bendi se won laye ni ti fitin na ba wa de yo ma wa question ba won elomi e je je ko ri won lo pe ka mo ta si to la budi ni mu fa idot ma ba gori da fun won won lawon yan mi se gbe tori won ni mo to
1: ni suru ni suru
2: esun sile
1: ro la yo yo ka de se won de lati kulende ni lorin awon ni ijoba kan le ma de ku de ba ohun gugu oja
6: ipe kan de pe owo tan gba yi kan mo je ki onje diwo bi isemu iresi ororo ewa agbado ati be lo tori pe ba kan lo ra gan da won ton kese fun ara won
2: odoko ka wa kan ko wa gbo ka la lo perete eje yo tin fa won agbe ni cha ri idoko ni pe ona o da ni na to da ba ti wa da kila nda mara wa se wa fi po ati na kan e fe fi aye le mi wa e awo ore po ma ti tan na kan kan ijobe kan kan le e so ra ko da fun wa ni ra moto ni pa ma lo le ku
1: eje ka ma lo si
2: omo tan de se na
1: oro to ni tara le aba lori to gbagede ajoro loni ni kan damre ti po 7 to wa ni lorin ni ipinle
2: pa loni ni na koko comrade ni kan yo
6: awon ni comrade o motor so ni keji ni comrade lan adi meji lati ilo ro se kan asore to yi to taiwo adeyemi ni oroko mi iwo to je loni o ge ti awon alejo wa mejeji ati teyin ara ile te da se to yi ko ni se pelu kan damre ti po 7 ni lorin ni ipinle kwara abi ati ti taiwo ade tun ja ko ate ko to yin lekan smoking pe aku okun ase.

0: yeye lua toyin adegbola mo si le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si remi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja tun tun inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se

0: fori pa ogbose mona lo gbe adikotul hikam garden of wisdom kale ka sori afefe lati ma ti be mumi ogbon ni o adikotul hikam le to gbogbo ebi ti o yo enikan kale lati wa fi eternal qur'an al karim ati sunnatun nabi awon alulu oro anabi keko ba ti to ma re ma fe ko ipile sopo to to sagbada to ma fi taye dagbe pelu imona o si ni o bi anfani ba ti satutu awujo ati pile pete ojo iwaju to ni faya bale ni bi gbogbo elekanka igbesi aye wa gbogbo hakiki ogba o gbogba le to yi ko san si emeji gbogbo ojo saturday la go mokanla yale ta da go mokanla bo 11 to 11:30 am le to adikotul hikam mo ma waye lori kan Diamond 88.7 FM Ilorin pelu Ustaz Ahmed Olonkemi Arademi ti won ma toko eto ile eko ti ko ma ba ti se deni isaju lojo waju ni Marrahim International School lo sagbateru e ni gbe fa Adikotul Hikam o se mi si rara o eja to jo keko esin bismillah
1: نحن بالله عزنا لبمال ومنصب كل ما رام ذولنا حسبنا الله والنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم آمين أما بعد لين بتعدوا فم الله متنتفي تروياتي جفون وديشل لجلو النبى محمد صلى الله عليه وسلم أمر لي من صحابه أتي بقول أمر تي ما شيشل جو نتت النبى محمد تي نجى بقول الكيام على مسبا و je ne sais pas beaucoup ben la pada si luta wa nbe yi afa gba sheikh ali rahimahullah afa gba talle nabi talle mu'min baba gba lagbaji baba gba ni masin gba baba gba lagegi baba gba gbagido mo ati gbogbo awon ti won sise olohun ba ninu luta wa nbe yi awon ta mo ti won kiri sa won ta mo awon ta mo ti won pojo awon ta mo lo olohun masaba yo ni si gbogbo won o awon ti a katira won awon ta kewule waju won direct awon ta gbo wa si won awon ti won se wa lanfani awon ti won se kai nje ta won bi wa ni ka ma lo le ki o ti won ni ah la boy ah won ni gbo ma lo le ki gbugbo awon be gbugbo awon tojo lori wa ti won se wa lori gbugbo awon ti won fun awon ti won bi wa ni yawo olodun da kun gbugbo won be to ta jo lori gbugbo bi ti o lori mo tun mo si olodun ma ta ba sare kun anu re fun gbugbo won gbugbo awon ti won be laye ninu gbugbo olodun da kun ma ta ba ma pelu mo be la ti ba mo maktaba sirkin muslimin baba ba lu lo ni sheikh wallahu ya'simuka min an-nas la takhaf darakan wa la takhsha wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim olodun da kun baba ba lu lo ni olodun da kun ma da wa la mu olodun da kun ma so lu lo ni ma so ni lu ti o ni se fokan ba le nbe ma olodun da kun baba lu lo ni awon na ni kan ma dari wa lo lai lai wa la inu li alimi ona ni kan ma tri lo lai lai wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim gbogbo awon ta wa ru le fun gbogbo awon ta da ko yi baba agbalagbaji toni baba agba ni mosin gba toni baba mudiru markaz gbogbo awon tan wa ri be baba agba malaysia rademi
2: baba khalifatul adabiji
1: baba khalifatul awon da bani mosin gba gbogbo baba malaysia rademi baba agba safiru ulama baba agba olon kemi adamallahu hayatahu wa dawlatahu amin awon ni won gbe eto hadikotul hikam kare yin bi agbo ogbon garden of wisdom pe ki gbogbo awon tan ba nje muslimi aye ki won ma shafani ni be ki won ma gbo eko esin ki won si ma gbo bi ti ile eko lanla on ile eko wa Emarohim kama gbobi ti abatun mu won lo fun gbogbo awon ti won gbo wa ni le gbogbo awon ti won se tan radio ti won ti wo facebook ti won ti mo ku ah kini awon afa o ti de ni a bebe fun ni be da ko olorun mo sha se aforije fun wa tori ninu ti anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa mu pe musliman ni ti juni o gin yo kan ni bo sori afefe ni bo si pe asko ti a man dine la de to je pa awon lolufe kan be ti won ti radio ti won mo de ti pe ki won do awon alfa wa gba abidullah wa raha be a tin so na ni awon alfa wa ni won wole olo mo sa je ka ri mo ke o gba won ta ti be lohun fun olo mo sa je ki a anu olohun ba olo mo sa je o ma le kun de lori olo mo sa je mo le won le kun lori ba ke na ni a tin ju kun yi wa pe exam ti ile eko ni ma kun je ma se ti je entrance exam itin lo lowo ino gba Marrahim pelu gbolohun eyi ti hadikotul hikam ta akoko ma mu wa ti se idanileko nke igbo loro aye ti nlo yi igbo loro aye nlo kini islam so lori re kini sunna tanaba muhammad sallallahu alaihi wasallam kini aqwala wa ulama le lori ta an fadla to doctor an qareb inshallah ahmad olon kemi arademi ti won ma mu wa fun wa ona ni awal fa o mu wa fun ahlan wa sahlan wa marhaban bikum hayakum allah
3: alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وبعد دوبي فون أولون
4: الحمد لله
3: بوبا بلاك باوا دادا تي تباوا سادوا فون الأحياء من والأموات إكتو شديد بيتي ووا ولدكم ما با مباوا لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله أمي لا كوكوتي كاتو تيان سو أوان تيوان قبلي كالي فون nani awon ilewe ni Marohim International School onda kun ma da ilewe na ro gba an tolorun fi bun onda kun je ki won ma lase yori lo akun gbadu awon alagbade le la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam olorun oba o fe wa pupo so inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay kataba al ihsana ala kulli shay bo bun kalaye Olorun ko dada mo. Ko se da to waste laye. Ko da awon eran ko awon kankan yen ko ko waste ba wonu hadisi kan. Sallallahu alaihi wasallam ta na mi so pe wa idha qataltum fahsinul kitla.
4: Etula mo nbe.
3: Idha qataltum fahsinul kitla. Te ba fe pa nkan.
2: Epon
3: ben ko mu e se dada e sanu te fe pa. So to yi pe anabu Muhammad sallam ba'atha Allahu rahmatan lil alamin olorun gba nabi dide ko je ike fun gbogbo aye ni afeni to ba so yi pe ohun o ni wa ninu ike ohun ni te ba wo hadith ta ni rasulullah wi anabi ni kullukum yadkhuluna al jannata illa man aba gbogbo yen pata le ma gbadun le wa ninu ile ike ile ge ile albaika e wo na aljana illa man aba afen to ba so pun wo be ah to ba lu ko lu ya rasulullah wa man yaba ya rasulullah ta ni so pun wo fe ohun fe wa ninu ke nabi ni man ata'ani dakhala aljanna man ata'ani dakhala aljanna u ben to ba ti tele n temi anabi gbe kale eni yo ma wa ninu ke ni sugbon wa man asani faqad aba eni ti o ba tele mi faqad aba ohun ti so pun wo nu so Olorun ma jawa leyin anaba
2: amin sallallahu alaihi wasallam
3: ibi ta fe lo loni nkan mefa inna allaha ta'ala katama sittatan fi sittatin olorun o toju nkan mefa sara nkan mefa kan
4: allah
3: nkan mefa kan wa bayi olorun wa toju mefa mi sabere tin tuba si pe te ba ti se nkan eyo kan yen te ba se nkan eyo kan bayi o inte pada ba pade nibe into tin do dey ebe ala kokko
2: akoko
3: woni subhanahu wa ta'ala olohun oba katama ridahu fi ta'atihi katama madha ridahu fi ta'atihi ibo ni yonu olohun wa yonu olohun olohun pa mo sibi tele ti eni o
4: sojo na olohun ni o ba na olohun pade nbe
3: ojo na olohun ni itoro ni ka ma se ni o ba na olohun pade nbe o ba yonu olohun pade nbe won ni ka le ma tele to olohun ba yen le yagabu fihi won si wa loju kokoro nibe te ba wo gbo oro ti ma wa e pe ati'u allaha wa ati'u
4: rasul
3: akoko nu te ba fe pade yonu olohun ko sibi to ti le pade re imtisalu wa amiri nitọ lọhun ba la kale lawon ase ma tele akoko nu wakata ma sukhtahu fi maasihi ibinu olohun olohun pa ma sibi ya pa re ni o olohun pa ibinu re ma sibi ya pa re ma ya pa olohun to ba ti fe be inu olohun ma ya pa olohun anabi sallam anabi lo so pe ma bu'istu la'anan mu gbe mi dide lati wa se pele gbogbo aye wa ma se pele awe yen rara sugbon e ichinabu na wa yi ka jina si n tọlọrun oba o fe so e ma se ma se olorun yen ka jina si oni pe ida oni pade ibinu olorun odi melo odi meji won ni wakata ma laylatul qadr fi ramadan li yashtahidu fil ibada
2: Allahu akbar
3: ayun sawa
2: Allahu akbar
3: katama laylatul qadr fi ramadan liyashtahidu fil ibada olohun ba to ba se pe gbogbo osun ni lailatul qadri wa ni ajab so man lailatul qadri no ni lapanle to ba hun
2: ani mo reti e to ba
3: hun olohun o toju oru lailatul qadri sinu Ramadan li yashahidu fil ibada kale ma gbianju lati sinu ba ni T21 Ramadan ba ti de bayi lati ma wa lailatul qadri kale ama 121 ama 123 ama 125 ama 127 ama 129
4: wa re tan wa lojo ni
3: lojo ni barakallahu fikum
4: amin
3: ikale kerin wa katama waliyahu fi ibadihi li alla yahtakiru ahadan la ilaha
2: illallah
3: katama waliyahu fi ibadihi li alla yahtakir ahadan olohun oba pa awon ayo olohun mo awon ayo olohun o pa mo laarin awa ta jo je ure na ni kilo e to fi se be de alla yahtakir ahadan kama ba le ma fi oju kere enikankan ninu wa
4: balagba lori fi ni ki gbo wa ni amin tori won meni ti
3: amin won meni to gba se bi molana sheikh sazili rahimahullah wani wali olohun ko do le ma tefo to pe inna awliya allah la khawfun alaihim wa la hum
4: yahzanun
3: awon to lohun ba so pe mo feel anta mahbub o ti deni ta fe loni la khawfun alaihim wa la hum yahzanun in tuma si pe iwo to n gbo mi na ma foju kere da kankan ele ka run wa katama al maut fi al umr la ilaha illa allah katama al maut fi al umr li yasta'id lahu
4: njo ba ti wa ni oni ku
3: no ni ku olohun pa iku yen o pa ma sinu ojo ori wa ni
4: o tin dagba na omura ku
3: omura ku li yasta'id lahu kalima ba pipie ebe ojo kan ma jokan
4: mo se be de 50 years
3: gbogbo so tan wo yi wo fi la tan de yi ogbo le ta tan tan sun yi gbogbo mato tan gbe kakiri ojo kan ma jokan katama al maut fi al umr li yasta'id lahu
4: kale mafu
2: kale kefa
3: eleke wa wa katama salat al wusta fi salawat li yuhafidhu alaiha la ilaha illa allah li yuhafidhu alaiha kini salat al wusta ga salat al asr hiya salat al wusta olon oba pa salat al wusta yen o pa mo sarin awon yemu li yuhafidhu alaiha
4: aleso
3: eba won awasiko faji ni awasiko asri
2: asba
4: ti mo bi bolu si
3: losan so nkan me fe fa eje ka lo so itele tolohun iyona olohun wa nbe ijina sin tolohun o ka jina sin tolohun o fe tori pe tolohun o fe yen ibinu e wa nbe lailatul qadr olohun pa ma sinu ramadan ka le gbianju ninu ibada awon eyan nbe laarin wa olohun fe waju wa lo o fe anabi muhammad ju gbogbo wa lo wa habibullah bena lo wa ri laarin ara wa ma foju kere ni kankan iku yo sele njo kan prepare fun bena ni ma sinu oba dada e ja si oju opo kale be ka lo si agbala ni marohim international school para ti a ba ti de asojo opo kale anbo wa na
5: Are you ready to unlock a world of possibilities for your child? Let me tell you about the school with an excellent blend of Western education and Islamic education with Tafizul Quran under one roof. Well, you know it already. Nima Rohim International Schools. We nurture young minds and empower them to become confident global citizens. At Nima Rohim, our students don't just speak one language. They have the unique opportunity to master English language, Arabic and French. Just picture this. State-of-the-art facilities, modern amenities, including fully equipped science laboratories, computer labs and an extensive library for those aspiring to take the CBT exam. We've got you covered with a dedicated CBT center. Nima Rohim is ICT compliant for Islamic and Arabic classes designed for children and adults alike. A second to none. Ultra-modern multi-purpose hall, secure hostel accommodation, caters to children aged 8 and above. Now, admissions are in full swing, offering registration into creche, pre-nursery, nursery, primary and secondary classes. Nima Rohim International Schools is conveniently located after the Kwara State House of Assembly. Beside Kwara State Water Corporation, Asadam, Ilorin Kwara State. Telephone 0903-504-6172 or 0902-583-2662. Nima Rohim International Schools, where leaders are groomed.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin Nima Rahimi International School Bukatum Panaatun Lil Mustakbal. We are leaders are groomed. Number at Yalima Pewasi ni ori to nebi bay.
4: 091-36-55-6952 091-36-55-6952
6: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Eda kan tan ba fe pe wa kan jina si radio won die lati gbora wa ye dada bi awon osozo summit ba se ba lenu won touch batch entrance exam on lo lowo nini ma wa him international school by leyin eleyi ko si batches kakama leyin pe awon ti won ba ti nwa won ma gba form a se ma fix ojo exam fun won won ba wa njo yen kan so pa won fe se
6: assalamu alaikum
3: so won ma exam won
6: dey e kalo Now, kill a coyote with a tip. Don't let Poko give alhamdulillah te ba wo e ri pe gazua kan lo sele ogun kan lo sele ti anabi wa fi ri asri ki te ba wo e ri pe olohun so ninu alquran olohun so pe bada bismillah arrahman olohun ni hafizu ala salawat wa salatil wusta fun olohun gangan lo so o ni e so gbogbo awon erun papa julo e so hun arin gbogbon emu wo ni salatul asr ewon asri ni ka so gan ni a fi so wi pe awon asiko yen asiko te e da e roju aye ni
4: to bi logbon man school
3: bi logbon man school e le o de ka so keyan try lati ma ki gbogbo won na ni ka ma so sugbon fun olohun to tun fi tun da ko yi pe wa so lati wo so en tun ma si pe o toju ore kan pamo saarin yen ore wa nbi asuba ore wa nbi zuhur ore wa nbi asri o wa nbi maghrib o wa mi nbi isha an so awon bi tolohun toju awon oge pamọ si ni ibi ti a do si ni fun gbogbo awon ta ba fe gba form name rahim international school number ti a le pe wa si 090-350-4612 090-350-4612 abi 090-258-32662 090-258-32662 form wa from crèche to basic 5 is 10,000 naira college form is 15,000 naira o atun bara wa ni jo mejo olohun ko so wa deru ko ma fi wa so la kola ibi ta do si ni a ma dagbe fun wa pe atun ma pade ni jo mejo ustaz abdul samad abdurrahman tijani ustaz al mustafa oluwa kemi ama dagba e fun ayi pe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: ori
0: erékùsù ìmọ̀ ìpìlẹ̀ àtijọ́ kọ́ mo di aládarí lọ́jọ́ iwájú nílé ẹ̀kọ́ ní Rahim International School pẹ̀lú ìkẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn tí mú ìròyìn ọmọ ìjòkó ojúṣe àti wúlò ṣàǹfààní fáyé tàfíṣùl Quran tí kìí ṣe ológere pẹ̀lú ìmọ̀ arábìkì tó yanjú tòun tẹ̀kọ́ ìwé tó bá gbà mú tí fọmọ láǹfààní àti máa fọ èdè òyìnbó ti lárúbáwá àti French gèrè lọmọ kọ́ mbẹ́ gbogbo àwọn tó lọmọ níbẹ̀ ló lè ròyìn ìyàtọ̀ tó ń bẹ nínú mímọ lo Montessori system tó ní òun ṣe pẹ̀lú practical science lab library ìkàwé computer lab àti CBT center fún gbogbo ẹni tó fẹ́ ṣe CBT exam multipurpose hall tó wà tòun ti hostel accommodation fáwọn ọmọ láti ọmọ ọdún mẹ́jọ lọ sókè lábẹ́ ààbò tó gbangba pẹ̀lú gbogbo àwọn amáyédẹrùn àǹfààní ẹ̀kọ́ Alquran tó ń bẹ fáwọn tí kìí ṣe akẹ́kọ̀ọ́ fún yíyá Alquran láàrin ọdún méjì péré kílẹ̀ tó ń dúró wò ààyè ìgbaniwọlé ti ṣí sílẹ̀ báyìí láti crèche pre nursery nursery primary àti secondary classes kété tẹ bá ti kọjá Kwara House of Assembly nífẹ̀ẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú Kwara State Water Corporation Asadam nílùú Ìlọrin nílé ẹ̀kọ́ ní Rahim kalẹ̀ sí telephone 09035046172 tàbí 09025832662 Neymar Rahim International School where leaders are groomed.
7: Ìkànnì tó jalè jako tó tàn kárí ayé.
8: Gbogbo wa ní gbòòrò ti mọ kí ló ń ààbùn.
9: Àpapọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì ìgbà tí gbangba tó wà dẹ́gùn gedere.
7: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
10: We are the people, we make you happy. We are SAPPY.
7: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
11: After working kí ló kù, ìgbádùn ló kù tá wá jẹ.
7: Àní nínú ohun gbogbo ayé ọpẹ tó yọ.
12: Ṣé Ọlọ́run òwò ojú mi jẹ́?
7: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
12: Ṣé Ọlọ́run.

Diamond 88.7 FM ni Ilorin. Loni ipinle Ekiti na la kori si lori eto to ni. Ipinle Ekiti na la lo. Imbo lati lo ni ipinle Ekiti. Ilu kan ti ko jina si Isan Ekiti. Na la lo. Ilu yi ko jina si Isan Ekiti. Be baku ni pinle Kwara e kori si ona Ekiti te gba lu omu aran te rin te de otun be ba ti dotun e kori si gogo be ba ti ko ni be de kun be ba ti wa de ikun eya e ri e de awon ilu kan bi ijesa modu Ekiti ti le ba kan Isan le ba kan ilu ti an lo loni yi ilu yi ara awon ilu nlala ile Yoruba ni se nibe ni oba Abdul Mumini Adebayo Orisagbemi Aboloke Fakerin ibe ni o wa ilu wo ni ilu ohun kabiyesi wa won ti wa de kale lati so bawo ni an se je bawo ni an se dori ipo bawo ni ilu yi se nje oko ti an je yi kabiyesi e mo ku kale ṣugbọn ki kabiyesi wa kun o to bere oro e ja gbo orin ilu ayede

ilu ayede egiti oni daru loba lola oba to laye to ni orun ilu na yo ma gberu yo ma kun yo ma dagba soke ni titi aye o dupe lowo kabiyesi fun anfani ti an fun wa lori eto yi loni bakan na ni mo dupe lowo are apapo fun gbogbo egbe omo bibi ile ayede ti se baba wa Architect Michael Oluyemi omo Ayodele bakan na ni mo dupe lowo abawa engineer Ayodele omo Afami ti won je alukoro fun gbogbo omo bibi ile ayede adupe lowo abawa Olugbenga Oloye Olugbenga Ayodele bakan na ti gbogbo eyan mo si 3S omo ilu ayede pataki ni won gbogbo awon oloye patapata gbogbo omo bibi ilu ayede mo ki yin o ilu ayede ko ni baje o aye eniyan wa e ri pe kerekere gbogbo ilu na ni amule ni eji eyin omo ilu kokan ba e ti mo bi awon ilu yin bi won se je ati bi an se de loni ati gbo bi aye ti wa de wa yi to di ayede Ekiti loni ni ipinle Ekiti ni iwo orun Nigeria gbogbo eyin Progressive Union Development Association Development Union ti ewa kaakiri orilede Nigeria te fe ka won mo yin na o mo tani kabiyesi yin ta lo ba ilu yin ni bo ni ilu yi ti san wa bawo ni an se njo ko ti an je loni awon ka ma je o wa awon ka ma awon kan ni an je atayi ta ti mo bi ata se de awon kan ni an je olu bawo la won oruko won yin se de o ye ke mo emi a mo wi kini kan wi pe o ye ka awon mo yo mo so wi pe my father said baba mi so wi pe en ta ba gba bayi iya de lu wa mo sa mo bi Kwara ni mo ti wa mo sa mo wi pe Oyo ni mo ti wa mo mo pe Osun ni mo ti wa sugbon won mo be e je ka se eto yi kawon eyan o le mo ibi ti orirun won wa ti won ni ma pata fun won lojo waju wi pe nibo ni an ti jade wa be ba fe ka ba yin se ru eto yi ni lu ti na iba se loyi agba ni lu yin na le fe ki won mo bi an ti joye ndile yin e ki si iko wago laafin lori ero bara eni soro 08035967746 08035967746 le kan si mo dupe lowo alase apase ile ise wa yi to fun wa ni ori ofe yi bi pe ka mo mu eto yi wa gbogbo loga loga be latori oga agba ile ise yi ile ise wa yi bakan na gbogbo loga loga ile ise yi ati gbogbo bi ti a npe ni Diamond Conglomerate patapata mo dupe lowo yin olootu eto yi olootu eto gbogbo ti lo ni ise akede eto fun sa yi mo ki yin wi pe e seun e ku atileyin wa gbogbo amoju ero patapata gbogbo yin na ni mo ki titi di ojo mejo Olajide Ibrahim na loruko temi yeru okini mi omo olofa mojo lelele mi wa bisu joko

0: o le wa wo wipe ah gbogbo nkan to so yi se ba mo se wa fe run abayo bayi oluso agutan ba mo se fe run abayo ona abayo wa ona abayo ni agbelebu ona abayo wa ona abayo ni Jesu Christi idanileko yi ita to tesiwaju lori yoku ni ose to nbo ki se lati fi enikeni si inu ide rara ati rara o ki se lati fi enikeni si inu ide sugbon o lati ran wa lowo lati le se atunse ota oni mo ngbeyan wale sugbon olorun o mo ngbeyan soke ni o gbadura fo loruko Jesu wipe gbogbo bi to ti fi ara re si inu ide satani loruko Jesu olorun yo gba o eje ka gbadura baba ati olorun wa e ran wa lowo lati le se fe yin gbogbo bi ta ti fi aye wa tabi ara wa ta ti fi si inu ide satani olorun gba wa ni oruko Jesu Christi oluwa wa
1: Akoko anu ati ori ofe lati n gbo lati ijo kerebu ati rafu oni tesiwaju eka kefa e pade wa lose to nbo ni akoko kan na lori ikanni fun ibere igbaniyanju tabi adura e pe sori ero ibanisoro yi 09059688261 bakan na e le darapo mo wa ni ile ijosin wa to wa ninu ogba si annex college taboke ilorin ni gbogbo ojo isinmi ni agogo mewa owuro ayo la o fi pade lose to nbo ayo ni o

ejina beto adoye awon ti laburo awon olomi aro awon ti jesin yen ori alapa be alaye kajo lati eko ni oye gbogbo awon ti donors na nbebe ne tori pe ejina asegun aje wole alaye to fi rogba to fi je fence eti ori alapa be yen mi gbo pe awon ti donors niyan precious afolabi fresh baba o ajo nbe lapa bi ni loso tuni demo ledu okori gbogbo wa jo duro ni oda taiwo adeyemi ajo nbe lapa bi ni alaye nkara kiri lati eko ni oni kilo jele kilo de raisha ja to gbe eko oni chebi chesi yo to che bere eyan ni sa gba bolu ta wa ire oni lo parabale na jebi sabi alonso ololuko ni yin lowo e oke fi yen le o si lo calm down na o ye wara kan si ni mama fula ni dagba iyan

ni lati ma be nu re foro je jade yan koku be jode o ye je n be body ni tori ijoba akoko o dodo awon agbabolo mo bibi le wa Nigeria se n be nile okere kasare mo la todo asole yi eyan maduko okoye ero ni ti je ko di mimo e pe ti se igbabolo Syria, the only lady Italy, go back there and so. What change go there with my achole yi? Go my love for the lati lo shon lo chole o. When you put your baba lo ti udine, he lo fa biko. Go se lo ri pe wano ti ni injuri. O ti ni farapa, enya leji kare. Eke bi o lu koni, iko baba lo udine. O saru jank. Eke po che love for the lati video ro imune. O le me jan yiti me lo ne farengyogi o. O ya pa pa pa, eke mbe body lo so de ni to ti fi gba kan ri je o lu kon ni ko gba fo lu fla igosi le wa manu gaba o ti je body mimo o ni che ri dj fe ya agbaye odun 2026 odun 2030 oje o ni ko gba bolu super ego won gbodo mura daada ni won lo le ko pa o ni tori pe le to je todun 2026 ele ti won lo o lo dun gaga eyan gboro aye o ni sodia fo won agbodo afford lati ma lo se ni dj fe ya agbaye odun 2030 fe gabi manu gaba to je o lu ko ni ngba kana fun

0: o se fun eru eyan be iru eyan tan ba fe eyan je abi eni ti o ba approach won fun eru ran lowo be pe ah mo ni case ni kini mi o ri owo ati gba lawyer ni ran bu awon lawyers yen o dide mo si ba ru ejo re bo ti to ati bo ti ye so these two agencies awon yi gbowo they will not charge you for they won't charge you anything they will do it free of charge just like even awon ti o je agbe joro ti adaduo na ta man say pro bono that is ise ofe ka se jo fun yan lo fe like gba kobo so iru re o wa
1: okay
0: dada
1: ibi kon wa ti mo fe fi wole sin sugbon mo fe ke land dada ni eson kokon wi pe awon owo ti awon agbejoro ti na owo so tun ma nowo ni
0: se mo pe te ba lo sile ejo ti e ba ni e fe lo file nkan case abejo te ba lo ko nso fe e san owo ni registry court ta ma ti assess process te ba gbe wa iwe ejo te gbe wa ti won yiri re wo iye bayi lele iye bayi lele iye bayi lele e sanwo re tori te ba sanwo re n to tumo si ni pe ejo yin o le tesi waju ni ile ejo lori yen gan ile ejo le dejo nu
1: won ti e ni ri
0: pe ah lele awon ko si disposi eri pe won sanwo ejo ti won gbe wa si ile ejo
1: yi gbo nkan ti ofin eri eri eri eri eri ni
0: eri o se pataki
1: o se koko se pataki e fi sere rara olohun oba o olohun ni ja daran awon mi wa won ara joko won jeje oran adefe wa ba won bayi olohun ni se ti wa be lagbara olohun e tori igba ti n ba riru awon wahala bayi ah olohun oba o e ko lohun sasanu wa ni lagbara olohun ba wa na ba se n gbianju ati ma wuwo daran ati ma wuwo akoba olohun ni je ka koba ati oran gangan ko wa wole to wa n lagbara olohun adura ati wa ohun na re o e seun barisa fun gbogbo be ti n ko wa leko e sotun sosi ṣugbọn ko to ri pa ma kuro lori eto e je ka se ba wi pe amoran wo le le gba fa awon eyan to je pe iru oro yi na ni te ba ma ba awon elomi so ni eh loya bi ki re eh ni eh owo la ki bo taba ni ka wo ile marun e je ka wo awon ile ti o je pe won fi ti be na dada be na fowo ori laarin awujo ka ti so pe awon ti won fowo ori dada to lowo a le so wi pe pupo nu won na le ma ni sugbon majorly awon mi ma ni personal lawyers sugbon je ka wo awon mekunu bayi amoran won le le gba won ton ba ti e ti lowo pe e ka won eyan gan ko ti e le ni boya bi personal lawyer now iru amoran wo le le gba latapa be lawon ton ba won ko da pe won wa expensive awon ti e le dodon won oro owo nti won won ma npe nkan ni to ba ti e fe lo consult won fun nkan won ni ko kan fe lo consult o so consultancy fee so gbogboro awon kan bayi na lo ma nti awon mi seyin sugbon ki le le so fun awon ti won rowo hori laarin awujo
0: sari kin to gba won eyan ni moran lori nte so won fi anfani yi so fun awon eyan kamọ tore lomi n ro pe lawyer ejo ka ma lo court
1: ni ejo ki ja
0: ori be agbejoro o ara ro ti agbejoro n play ni pe e le ko legal opinion
1: okay
0: leyin yen e le represent client yin ni arbitration that is alternative dispute resolution because ki se gbogbo gba na ni ejo ni court
1: bi won se le pari e now
0: e le joko alafia leyin yen agbejoro tun ni anfani lati bayan register company incorporation ni CAC corporate affairs commission ati be so ki se ejo
1: nikan ifa gbede court
0: ni ni ti if there is any ti contract ti ba fe form contract laarin one body or the other lawyer na awa nbe agbejoro awa nbe lati to yin sona
1: lati to yin sona okay
0: bye then ki wa lo si bi imoran
1: yen here ba se bi seju meji
0: imoran yen ni pe e ma je ka ri ni ri pe awon lawyer ohun mo jowo wo rara

0: ekuro le asiku yotomi opin ose saju egba won koko to wa ninu iroyin na ajo ene ki fi awon iwe eri te ma won ohun to ye kara lu mo nipa re tinubu atiku te mo obi lede o saju eto edibo todun 2027 omo yi fun ipo gomina legbe oselu PDP nipinle kwara jiyan lilowo ninu etutu sise eyi to foju an ninu foran video kan o nipinle kwara ileise olopa nipinle kwara ko ipako si gbolohun pe onke eyan to 84 ni won jibe o nibi isele akolu to waye nilu kayama ile eko fasiti ti uni lorin kede ojo ketala si ojo kedogun osu kejo gege bi ojo ti eto idanwo ayewo fun igbani wole fun todun 2026-2027 yo waye o nile okiri egbelegbe awon eniyan ti seri pada lati ilu siuta latari bi ile moroko se pese awon ko akero lati da awon eniyan un pada sile o lagbon iroyin amuludun portable soro lori idi ti o fifi binu jade kuro ninu kulu ese kikan lasiko to nkojo Charles Okocha lagbon iroyin re idaraya ogazi gba ami eye wurawo nigbati onojuwe gba ami baba seun bi e se n tetisi wa iroyin kaakiri agbaye lamude lati kan ni gbohun safefe diamond 88.7 fm ilorin olarin waju oyewole ni oniroyin yin ekunrere iroyin na bo wa leyin idanuduro ranpe yi
1: gbogbo wa lati gbori nipa ina omo rara to n pe mi to tun ba gbogbo dukia je ijamba yi ye ko ma pe wa sakiyesi lati sayewo daada lati dekun ijamba ina lagbegbe wa ni ri daju pe o fi ero ape ni sakiyesi ina sinu ile re ko nipa ona abayo boya ti ijamba ina ba seyo ma se fi onje sile sori ina lai mojuto fun igba pipe eje ka ko awon omode lati mama sapamo sugbon lati sa asala fun emi won nigba ijamba ina e pa gbogbo awon ohun elo ina ti e ba n kuro ninu ile ti ijamba ina ba suyo ranti pe emi re lo se pataki julo sa asala fun emi re
2: imoran yi lo n detete igboyin lati ikoni diamond 88.7 ilorin

kaabo pada iroyin na ri elekunrere bere lati le wa Nigeria ajo eleto idibo apapo ile wa inec ti fi awon iwe eri te ma won ohun to ye kara aluma nipa re Bola Ahmed Tinubu omoye fun ipo are labe pepe gbe osilu African Democratic Congress ADC iyen Alhaji Atiku Abubakar te mo omoye fun ipo are legbe osilu Nigerian Democratic Congress NDC arakunrin Peter Obi Ledeo saju eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 ajo eleto idibo apapo ile wo ohun tun yonda awon to ye kara aluma o nipa igba keji Peter Obi yen arakunrin Alhaji Rabiu Kwankwaso ni bamu pelu abala akokandinlogbon oju owe keta iwe ofin foro eto idibo leyi ti o gbe agbara wo ajo INEC o lati fi awon to ye kara aluma nipa oludije lede laarin ojo mokandinlogun ototo lojuna ati fawon oludibo ti ba won lenu loro lanfani o lati sagbeyewo won lara awon iwe ti won fi lede ohun latiri awon iwe eri to je ti ipele eto eko ti awon pelu awon iwe eri miran o saju ikede ipolongo fun eto idibo are ti o waye ni ojo kokandilogun osu kejo odun 2027 nipinle Kwara oludije fun ipo gomina labe pepe gbe osilu PDP nipinle Kwara onimero Sulaiman Bola Kaleka o ti jiyan lilowo o ninu foran video kan eyi to gba legboko leyi ti won fesu kan pe kini ohun lo lode mo irongba re lati dije fun ipo gomina lodun 2027 te moro ebo riru o onimero Sulaiman Bola Kaleka ojuwe iroyin na gege bi iroyin eleje lasalasan o leyi to si le se awon ralu lona ninu atejade lati office iroyin re kawu salaye pe eni na ti won fo ju re lede ninu foran video na Alhaji Sahidi Isola ti opo eyan mo si logun ofe ni ki se agbenuso ohun o tabi polongo fun ohun pelu afikun pe ohun ko fun enikeni lase lati fi iru gbolohun be lede tabi lowo ninu ohunkohun to ni se pelu etutu sise loruko ohun o be loro awon ralu lati yago fun lilodi re mo foran video ohun o pelu alaye pe erongbo ohun lati dije fun ipo gomina lo da lori ifaraje lati pese ilana adari leyi to la fojusun re o to si moro awon ralu lokukudun nipinle yi wa yo ile ise olopa nipinle Kwara ti ko ipako si gbolohun pe eniyan ti o nka won to 84 niye ni awon janduku jigbe olosu keje odun 2026 lasiko akolu awon agbesumami to waye nilu woro te mo agbegbe alamuleti re tin se nuko nijoba ibile Kayamau pelu alaye pe onka ohun ni o yato gedengbe si okan ojo kan akosile ti awon iko eleto aboni o Commissioner fun ile ise olopa nipinle yi arakunrin Ojo Adekimi je ko di mo pe lajo iko esu alabo fidi re mule pe opo awon ara ilu ni awon agbesumami ohun jigbe sugbon ti won ko le fidi onka ti awon ara ilu tenu mo mule pelu afikun pe gbolohun oro onka na lo jeyo ninu foran video eyi ta awon obileje edo obi tin so lerun ohun leyi ti won fi lede pelu afikun pe awon eyan perete ni awon ara ilu le damo ninu foran video naa.

0: nipinle Kwara egbe kan ti wo pe ni Community Resilience Pledge AA ni to je ti ikangun awon odo ti kesi gbogbo awon odo nipinle yi lati tuyaya tuyaya jade o lati lo gba kaadi alalope won saju eto idibo to nbo pelu afikun pe kiko ipa to joju ninu ilana eto isojoba awarawa nikan ni opakutele fun ijoba ire o ohun idagba soke ilu ipe ohun waye lasiko eto ti won se agbekale re lesekoku o nibi ti opo awon asoju ijoba awon ori ade orun ileke awon adari ilu egbejegbe egbe awon odo te mawon alenu loro lanfani lati peju pese si o nigba to soro nibi eto ohun adari egbe na ambassador akanbi Ilias Shola oro awon ralu o lati tubo tesi waju nidi fifo won so wopo pelu ijoba lojuna ati ri daju pe idagba soke de agbegbe ko wa won o be lo paro wa sawon odo lati ko ipa to nituma si idagba soke ipinle yi nipa gbigba kaadi idibo alalope won leyi ti o fun won lanfani lati seto won o nibi eto idibo to nbo ewe ninu oro ti e honorable Miriam Aladi Yusuf shalai pe anfani lanla lo je o lati kopa nibi eto na pelu alaye pe gbigbe agbara wo awon odo nipa sise ilani loye fun won ohun pipese ise je ona kan gbogi fun ojo iwaju ire fun ipinle yi waye o ile eko giga fasiti tilu ilorin ti kede ojo ketala si ojo kedogun osu kejo odun 2026 gege bi ojo ti eto ayewo idanwo igbaniwole ta mo si post UTME fun todun 2026-2027 yo waye o ninu atejade kan yi ti adari oro to nlo nile eko giga na arakunrin kunle akogun leyi to fi lede o ile eko giga fasiti ohun to je kodima pe awon olukopa ti won ba ti we yan kankan lori ayewo iforuko sile le bere sinite awon iwe pelebe to wa fun idanwo ohun jade o bere lati ojo aje ojo kewa osu kejo gege bi adari leka to mojuto igbani wole sile eko ohun ti we arakunrin Abdulkarim Sani o je kodima pe ile eko ohun tun lo anfani ikede na o lati fi ran gbogbo awon ti yo kopa nibi eto idanwo UTME Post UTME te ma awon ton pe fun wi wole tarata inye direct entry leti pe oju opo ori ero igbalode eyi to wa fun iforuko sile eto ayewo na yo di gbigbe tipa o lojo isimi Sunday tin si ojo kesan osu kejo pelu aro wa sawon olukopa ti won ti peregede ti won si ti we yan kankan lati pari gbogbo eto iforuko sile won saju akoko gbendeke eyi ti won ti kede ohun iroyin kaakiri agbaye le n tetisi lati kan ni gbohun safefe Diamond 88.7 FM ilorin iroyin na yo tesiwaju o leyin idanuduro ranpe yi
1: E darapọ̀ mọ́ wa ní ìtakùn ayélujára wa ìtakùn ìbàdàn rẹ Facebook ìtakùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 88.7 FM Diamond FM Shining Supreme.

bere bere lokoko nsu yi ka wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledumare oba deda seda ki fini sile lai ni lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboro alakeji lo o de bo woran gu agamo tede o fi sosu sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasuku ye ni o ya eje ka pade lori eto asini neti si niye nipa awon ami wo ti mi eda eniyan titi ami wo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o ami wo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asalele o fi ma gbadun eto yi eje ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa ko ni dadan tan o ami wo e ma mi si

0: gẹgẹ bi ta n ba bo lori itun yen lasiko ta wa yi ara e te waju eni obirin kan ta yin lonubo ni ko ya
1: lo ba so mi peto lagbaja o lagbaja se n bo wa si ilu ni joba yi o yen je oko
0: yen oko tun ko lodo re n gba yen
1: bo wa si le odan yawo mi ki n lo ni suru gidi o
0: pe to ba wa ke ni suru
1: o ki ni suru gidi o okan mi o ba le mo lo to n bo dijo na lo to na ba de won si oko meta wole
0: won ku oko meta de
1: meta na ko de
0: eh baba ibi e ba de yi lale yi eh e ja se bayi o da bi pe mo n woju ago yi akoko wa n sure tete e dakun o tun ku e kan iwa yin ku e kan wa sori eto ye leyi to tumo si pe lose ti n bo e gbianju ka tun gba yin lalejo le kan si lose ti n bo logo to lohun lori eto ye lagbara lohun a le tesi waju tori oju ago ye to eyin ara le te n bo e mo binu pa le pari e le ni won si oko meta de kini won wa se nigba tan de awon igbese wo la won na gbe gbogbo e to ba dijo mejo ibe na lati mu eye ti en gbo wale mo kiyin e lebe ku kale o e ku dida e ma gbagbe o eto ta pe ni ami wo na le gbo ni kan ni da mod 8.7 fm ni lorin pelu lati re waju ogun ni yopa ebi ti eje n se bayi na gbo awon abala to ku to ye ka wo lori eto na lagbe ju ka wo lale eto ni en lebe e ku kale

o gba yin lolufe etun yin na la ki o segun lero lati gbe ti saniti paloki o ni gbugbu yin la ki o iya wa kan wa ta gbe lori etun yin na bi ojo melu seyin ta fo ko pa mo nigba na o tin lo bi osu kan bayi won ni ka dupe o lo gbo mo nigeria won te lawon fe wa sori etun wa dupe ni won ni adupe o ara ti mokun o ara ti mokun adupe fọlọrun o lori etun yi gbugbu mo nigeria to dide ran lo fa won awon dupe o awon mo lori o won si si opolopo adura fun gbugbu eyin omo nigeria te n gbe to

0: number te pese lale to ni eja koko mo leyun lapa abi na yen 09015365868 ona ni number te le pese lale to ni lori to hun 09015365168 09015365168 number te le pese lori to lale to ni awon ba pe fe pe mi leyin eto fun ipolowo oja ikede abeyin na lami wo ti yin te fe so lori eto yi number te le pese leyin eto ni 08062891134 08062891134 awon lale eto ni 09136556952 09136556952 ni number te le pese lale eto ni lori eto ohun e je nse bayi na ai eje un we ni o wa loju opo ina to tin do tololo tololo lataro lori eto hun ta pe lami we lo e ka le o ko yin bulletin n pe wa o
1: ayo mo kuito
0: adupe olorun ni se to ko yin bulletin n pe wa o
1: oruko mi ni kende itapure
0: agbo yin sa
1: o lati gbagusa temi dire
0: lati temi dire agbo yin baba
1: da mo jere o ni joju lo lele
0: ami ami letuwa
1: awo mi jere o ni je dagun
0: ami ami olorun
1: ah ah mo kale juwa awon yoruba ni en to ba so pu wo teru ewon ba ti bi tan lomudani
0: olomudani o
1: enu ita gbora le yi na o le ti ka die amo ba ti wa mo gbe yan police ologun mo police won
0: ami ami o mi o
1: mo mo da ka adua
0: kan mo da ki adua
1: adua ni ku kan aye adua ni alon si gbe police won pelu ko ro
0: ami
1: je me jolo lo yoruba lai
0: ami o ami o ami olohun oda adupe o baba to pe yi lati temi dire lohun e pakusa ni won ti pe adupe lowo yin fun pipe yin oda e jawo elomi to wa loju opo ipe yi lori eto fun tale eto ni na lawa ta pe ni eto amiwo ni Canada Morning 8.7 FM ni lo ti lorin e jawo ni wa nbina elo e ka le o ko yin bulletin pe wa o hello
2: e ka le sa
0: e ka le ku riri akoko isa
2: e sa wa ni lati ilu ahogbara agbasura jiji
0: to agbo yin baba e ka bo sori to amiwo
2: bagite o wa yin ni te la se olorun
0: ami ase o ase le duwa o
2: o gba to ba tin ranti nsa mo sa ni o wa yin ni te la se olorun
0: ami le duwa ami o
2: amo dunu re o ni bo n ba ni je nbe pelu kuro do lo
0: ami o ami le duwa o ami le duwa
2: ati eto ti ta le yi o to mi pe kan gba ti baba yen soro amo to olowo ba yo gbe bo lo abo ti to odo je ati o mejo lo toro ati
0: ayo won ti fe nu e kun bi
2: ka mo baba ko yen na o pa yen le ru to amo lo olowo bo gbe bo risu ran la se olowo ba
0: ami
2: gbe na bo risu
0: ami ati olowo ba to
2: ni be sera me de ni ti na
0: pelu ami o ami le duwa o to
2: lo ta yo mejo lo abaso aji ni lati ba o ba
0: to adupe o adupe o adupe olowo o jiware o daro sa o

0: Hello, Ekale, ku dide akoko yo. Ekale o.
1: Eku tesiwaju o.
0: Adupe fele dua o.
1: Olorun fun yin se o.
0: Ami, ami Olorun.
1: Alagba o kedo kun lati la o.
0: Lati la o ni lorin angbo yin baba o.
1: Oluwa ran baba yen lowo o.
0: Ami.
1: Eko ti soju mu lati gbo yoku. Oluwa ni ku si oran lowo. Kokuku fi oro re le Olorun lo bibili ti wi. Ori gbogbo ki o ti loju ka bayi nisin. Suma to ko sa fi le Olorun lowo. Olorun lana bayo fun.
0: To to adupe o baba. Adupe adupe lati la o ni lo lorin bi adupe lowo yin o fun idasi ti yin na lori eto ale e jabo mura le die die lale toni lori eto ta pe lamiwo.

0: babada biara oba imole ti gbogbo aye mo si babada pada wolude pelu wa agbara babada biara ti wolude pelu iwosan iriran ti o legbe oju eni ni mole eni edumore bo so wa di ta wole o
1: gbogbo eni ti iriran re nwo bai bai
0: ti oriran daada
1: ori kurukuru
0: o re ni to wa lokan abi be yan ba sumo o damo
1: itoju iriran pamele
0: eledu wa fi daba ba wa babada biara oba imole lola
1: o wa siru aisan iriran to gbe dodo won
0: to ni gba lafia
1: gbogbo eni ti iriran yo lenu
0: ona bayo ti de o
1: e tara kan si babada biara oba imole
0: babada pada elegbe babada biara suri ago 070 622 12502
2: loruko Olorun oba imole to fun wa di imole to ni ka ma fi ri imole ti imole wo si ni dokunkun lai lai na la fi nki gbogbo eyan pe e ku dede asiko yi ni gbogbo tete lanfani lati ma gbo mi gbe to fun ta koko yi oju lo ba ara alawurabi dakun ma gba imole lowo wa ma so wa di ta nwole eh baba nsoro nipa iriran abala kan tun ti pataki ninu igbesi aye omo eda ni ide yi pataki gan ni mo fi ni alejo pataki nile agbara pelu mi nbi baba imole baba dabi

0: ara baba da pada won wa pelu mi lori ero agbagbe fun takoko yi lati mo da wa leko bo la si le si toju oju wa bo la si le si toju imole wa ti imole yi ti o fi ni wo kunkun titi doju ale ati pe eni ti o ti ni wahala bi soro kan abi keji pelu iriran re kini ojo na abayo gan tori ka mo ba jiya la se nya mo jiya lo fa alejo wa e ku dede asiko ye ba nki gbugbu ara ale
1: anu olohun alafe olohun ore ajenje ton olohun ko mo ba gbugbu eyin olugbo mi
0: amen amen
1: oruko mi ti mo n ba yin soro ni babada biara ti gbugbu aye to mo pe mi ni oba imole abi babada pada ti mo je alase ati oludari ile ise babada biara life care nibi ti a tin fi ewe atebo ti a tin fi se omo ara ile ore
0: to eseun ibere mi akoko fun toni ni wi pe kini a npe ni aisan iriran gan
1: oju ohun ni imole ara
0: be ni
1: iriran si lagba nile aye mo fi akoko yi mo fi nbe lohun fun gbogbo eyin olugbo eto yi oju wa ko ni relede wa o
0: ami
1: kin wa pada sori ibere te bere a aisan iriran je awon aisan abi kudie kudie ti o le ba oju abi iriran eni ti o fi di pe iriran to tin ri mole kedere ti o wa ni mole kedere mo
0: baba keke bi nte nso ni pe awon kan kan ma nde ba oju tojo wa ni mole mo nje o se se kiyan ti ma riran tele keke bi ibere mi ko wa bu se gada ko bu se gede ko luwa re o mo wa riran mo
1: be ni ti elomi a ma bere die die ti elomi si re imo wa le kan na ni amo ki saba wa le kan na eleyi to common ju nbe na ni ko bere die die
0: ko bere die die
1: gege bi bo se nsalaye le kan
0: yes sir
1: aisan iriran opolopo nkan n lo le fa elomi abi mo ni ti e elomi aisan lo fa ti e
0: kasa
1: elomi kere afowo fa abi ijamba ohun lo fa ti ti e e ti abe latori abi mo ti won ba pe aisan ni abimo in ti won je be na ni pe o sese ko je pe iya abi baba iru eni be o ti ni iru aisan be abi ki nkan be o ti wa nnu family yen
0: ko je ajogunba
1: ajogunba be ni to je npe won ti wa bimo omo elomi ati kekere kekere lomo yen o ti wa ti
0: mo
1: ti
0: pe nisin
1: be ni
0: ni won ti da woju fun yin gilasi
1: be ni tuju na o ti ni riran daada elomi sire yo ti mo dagba ko to di pe nkan be yo mo je yo si
0: to eyin eyan wa esun mo bi daada kilasi imolade yi ti baba wa oba imole ti won mo la wa loye won mo da wa leko lori kini o le fa aisan iriran eni ati pe be yan ba ni aisan iriran to n da oju re laamu awon apere wo le yan mo ri
1: awon aisan ti o le ko ba iriran eni o bere latori ki eyan o mo se eyo aseju
0: eyo aseju
1: be ni eyo aseju o le je ti ito sugar ito sugar a mo wole si lara latara awon nkan ta nje ati nkan ta mo ohun na si mo je ajogunba
0: ke yen mo je didun didun gbogbo gba
1: be ni tito sugar ba wa lara yo ko ba oju eni elomi re en to sumo ni o mo ri ko ni re en to jina si
0: baba ke to te si waju awon eyan o ti fe mo mo bi te wa pe to e da kun ibo ni won wa ibo office yin wa ati pe e ba fi number yin tele
1: ile se baba da biara baba da pada oba amole a wa ni suru lere ni ilu ilorin
0: suru lere ilorin bi
1: be ni ladojuko ago olopa b division idojuko ju pelu b division police station legbe rotamedic pharmacy ni ilu ilorin ibi ti se abada bi ara wa na
0: number yi
1: 070 070 622 622 125 125 02 02 ti yan ba nse yo aseju o le je ti oko atosi o na won yoruba to mo pe ni atogbe
0: atogbe
1: to je pe kiyan o to diju ko to laju o ti lo to elomi laarin alemoju yo mo to emerin e marun abi ju be lo
0: kilode
1: aise yo aseju bayi oni je ke elomi o sun asun ba
0: lai so ke ngbe mo di
1: to pe me wa ni mo se yo ti awon kan yo ba ri amoju to yo pada ko ba iriran ni ti o wa fi di pe elomi mo je so le kan en to wa to si ni ori ko ni ri en to jina si elomi en to jina si lo le ri ko ni ri ti to si elomi to ba ti bota bayi kurukuru ni gboju ojo bi eni pe gbogbo e fin bi eni pe julo fe ro elomi te yan ba yo si lo nkan yo mo pe yan bo ko ni de nton mo elomi ori la telewo elomi omo number tan ko so wo omo lo nfe elomi ka ka kiri iriran lagba nle aye olohun mo fo wa loju
0: ami
1: olotu oju se koko nu ara
0: ami
1: e ja se toju ara wa gbogbo yi ke yi to le wu ke mo ke fin nu awon aisan iran yin e mo bo lodo baba da bi ara emi oba amole ti mo je apase isegun fun gbogbo agbomo la lo erin osun number 116 suru lere ladojuko ago olopa b division odun baba da bi ara nlu lorin lori lede nigeria aisa imofoloko
0: be ni mo ti e mo pe okikin yin ti kan kaakiri nipa ka toju oju
1: beeni
0: nipinle osun nipinle ogun nipinle eko nipinle ekiti ipinle ondo ipinle oyo to fi de ipinle kwara ti anbi kaakiri orilede nigeria amo ko kikin yin kan olorun si gba fun yin esi toju awon eyan pelu oro oju won si n gbadun lo je ki awon eyan ma gba ti yin e ba n tesi waju sa
1: olorun ni ki sa wa
0: adupe adupe
1: eyo asoju ti mo so lekan ti yin o ba moju to to ba je le to ku ato si ba fa ni ti o ba ti se amojuto olomo fa prostate enlargement ti won pe ni iseto ti to mo wa seri seri elomi to ba ri bi ti o ti se yo bayi yo kokko fowo gbare mu fun bi seju marun te yo ni wa toju ara e o yoju si tabi ara elekeji ninu awon aisan to le ko ba oju eni o ni ifunpa giga elomi ko to rin busokan si keji yo ti simi elomi aye omo ilu ni pipipipipipi
0: aya jija
1: be ni elomi yo kan ti emo re lati no wa nitori pe ifunpa ega o mo ko ba oju
0: be ni
1: oju bi ara se ni ifunpa ti e oju na ni ifunpa o ni pressure to do maintain to ba ti ju normal pressure lo
0: dede to e ko de be
1: be ni o na pe ni adake foju ayokele boju je to je pe elomi bayi oju riro ni sa
0: oju mo ro
1: elomi opon ni kankankankan
0: oju ere yin
1: be ni oju elomi a ma wa mi oju elomi yo mo gun ni pin bi eni pe ye pe dasi
2: kokoro nu eje te nwo tawon baba wa tun mo npe ni narun ajaka oko elewu gbedu a
1: ma
2: ko ba oju
1: e mo fi owo tun dun yin e mo fi si abi aso
0: to
1: tu mi sita kin fi o sile nlo ko aisan nje
0: be ni
1: bo mi mora kin pa olori ki re elomi o ti lo o ti lo ohun o ti lo ohun o ti ongan ti dalagbo
0: ni
1: o ti kaakiri e mo so gbagbo nu
0: e mo so gbagbo yin nu
1: e mo so gbagbo nu e mo bo lodo abada bi ara suru lere ladoju ko bi division police station te ba ti de suru lere gbogbo bi te ba gba wo lo rin ele nlo suru lere te ba de suru lere e bere ago lopa suru lere
2: adoju koju e e ri ya to nta iso ogede osan yin kankan e bere lowo ya to nta iso yen pe baba da bi ara le nbere e ti ri bana wa lotun lo si ton ya oju si e ti odo wa niyan
1: phone number mi ni
0: 070 622 122502 to baba akaimoye awon eyan ti won te popa dodo yin lori oro riran yi to si je pe loni won ti ju popa le won ti n kaakiri bo se wu won wa rin so tun wa rin so si lai lo papa abi won fa won tete mo bo le se n se gan to fi ri be
1: olotu olohun ni ki sa wa na amo ise ti yan ti n se lai mo yodun seyin elomi ati e wa sodo wa a ri pe da ba ti foju kan oju na la mo so pe bayi lo sin se o bayi lo sin se o even lai ti je pe o salaye nkan to nse o mo wa wo pe abi baba da bi ara ni agbara kan ti so
0: abo weju ni
1: ah ko ri be olohun ni ati pe ise ti yan ti n se ise ton bi wa sinu e ni ilu osogbo won ma gbole wa n ta n toju nu ise iranadiran ni
0: kabiyesi
1: baba ti mi jogun e lowo baba ti e ni baba yen na jogun so bo se wa titi dori emi ti mo wa doko ina ni
0: abajo ti yoruba fi so pe atole dole nta dan o ma jana kukan oni ya rara omo te ya ba bi aya na ni ojo e tesiwaju baba
1: elomi ijalo lola ti kuku ba loju
0: won so kuku loju oju ba wo balabala
1: oju ba din tin wo balabala
2: elomi sire latara se tin se for example ni sin ise okada olomo dabo awon lokada wa ise yen mo o mo pada se akoba fun oju baba julo awon to ba mo si oju won le ti won o ni nkan kan tan fin dabo boju won ti iyan ba je en ti o ba mo so ekun pupo ju yo ko ba oju re ti iyan ba si je en to nsi ise to je pe efin papa julo awon to nsise to ndanu nje to nta nje to je pe ina gina si nda ti efin se si won loju yo ko ba oju e je a ma se akisi awon kan won yi pelu go olohun eledumaro ni fo wa loju
0: baba bi nkan ba wa gbon si yan loju bi eruku bi yepe bi awon sepe egi to run si yan loju nje o se se ko ba ni loju je bi
1: be ni koda elomi oju elomi tibe o ti ni nkan funfun tonto laarin oju to yo loloko tawon eleyibo npe ta le da lori ategun gbogbo eleyi to ba wo ko je nbe e ma bo lodo baba da bi ara pelu go olohun funfun to nto arin oju re hun lai pe ojo o ni ri nbe mo
0: yo kuro nbe yo pora pelu itoju
1: pelu go lodo olohun lagbara lowo olohun ati ewe atebo teledumare virgin kimi
0: beyan ba ni aisan riran awon apere mi wo lo sese koluware o tun mo ri
1: elomi o le wa moto lale elomi ti ba tin di bi agun mefa abo si meje ko le jade mo nitori pe ko le ri nkankan mo elomi sire to orun ba sise njade ohun ni soro ti e mo nbere ti kurukuru o gba gbogbo lele
0: kabisi
1: se ri kini ohun o yato lati ara sara amo gbogbo eleyi to ba wo ko je nbe gbogbo oruko to le wo kan ti pe fun e mo bo lodo baba dabi ara olohun o tu yin sile ero gbalode nbe a se ayewo fun yin ayewo ofe ayewo lodo baba dabi ara
0: to
1: gbogbo ayewo wa ofe ni
0: leyin te ba ti gba card
1: te ba ti gba card tan ofe le sayewo a sayewo oju fun yin ti fun pa ofe ni sayewo sugar gbogbo on to je mo test ta se fun ofe le si o test ni o si saaju tori unu di amo koko ile to se yin be
2: basic test na wa tawa na le si fun ara wa nle tori elomi o mo pe nkan ti soju ohun e do boju otun ke fi to si wo nkan e do boju to si ke fi to tun wo nkan e wo mejeji wo sira won ti mo le kan ba ti ju kan lo oju tin ni wahala niyan tete gbera mo bo o
1: pelu gbo lodo olohun olohun to ti se tawon ara saju olohun o se tin yin na
0: amen
1: e mo so gbagbo nu e mo bo e mo so re tinu e mo bo lodo abada bi ara ni suru lere nlu lorin
0: to baba ka to mo nlo nje gbogbo aisan oju na ni o ni ona abayo
1: ah e se olotu se ri en ti o ba fe puro ni o ni eleru orun lo wa ah opolopo na aisan oju ohun lo ni solution amen le ti o ni na nbe o
0: e se awo
1: ah se ri won pe aisan kan ni adake foju ti o ba ti fi di pe o ba fi le mu oju ti e tan ina si oju ti oju ori ina kankan mo ah oju be owo olohun nikan lo ku se kin yan mo da mo ya to si be ti ija baba si oju ti omi to wa nu oju to ba fi le jodanu
0: to ba jodanu
1: ko si ntin mo le se si mo mo wule gbe dodo mi pa se wa nso na
0: eh
1: olotu
0: yes sir
1: aisan ri na wa mo fi se yan o be ni
2: nitori pe nta npe ni ofa nbe o ofa orisirisi lo wa aye o ni fi ofa fo wa loju o ofa sakatu nbe ofa afota nbe ofa gele o nbe lorisirisi eri elomi yo sun ni yo kan ji bayi na ni o ri pe wahala ti de ba oju oju to si lo titi dale ana iru nkan be afi ki o tete se gbese o nitori pe je fara lewu ni pelu go olohun gbogbo ile to ba wu ko je nbe agbara olohun o ka eyan yoju si wa eyo ju si wa suru lere lodo baba da bi ara ladojo ko agolopa b division police station pelu go olohun tin o ni soro se
1: lodo baba da bi ara ayi kankan si yan loju o gbogbo ogun te lo enu le ti lo pelu go olohun olohun si je wa ara re
0: bo ba ri be baba ka to mo lo address yin ibi office yin wa ati phone number tawon eyan pe yin si
1: gbogbo bi ta ba gba wo ilu ilorin e gbe okada ke le nlo si suru lere te ba ti de suru lere e bere agolopa b division adoju koju pelu agolopa b division ni baba da bi ara wa legbe ile itaja medic pharmacy e ri ya kan to nta eso e bere abi lowo eni keni pe baba dabi ara le nbere e ti dodo wa ni
0: number yin sir
1: 070
0: to eyan wa ko je bo ti lohun o je mo foro ara re sawada iriran re mo mu ni bintin tori pe oju lo ba ara boju ba ti laaye gbogbo ara ti ni wahala gbogbo ara ti kan jagbon boju ba ti ni problem iwo na tete tara kan si baba da bi ara baba da pada oba imole loni eledumare oni gbo di osan lowo gbogbo wa o ire

0: nibo ni ogbegba tori pe mo gbagbo alagbara dakeje beni farao lo npere ni alagbara lori oro awon ma israeli o yo won lenu o frustrate won o nfi won yo breaking nigbati olorun na mose si olohun omo olohun o ni ta lo olorun to won o fi gbo ohun re gbo alagbara kan niyan o nigba to release awon israeli nje je mo ko to le pa won o le won de bi okun wa ireti awon israeli pe be ni aya won ja tori pe won wo okun ni waju won tun wo ogun farao leyin won pe mose pe mose wa se isa oku osi ni ile egypt ni to fi mu awa sibi lati wa pa wa boya ero yen na lo wa lokan re mama lori omo re yen boya ero yen lo wa lokan re baba lori ise re pe boya o ti ro pe opin ti de oluwa re ke so pe opin o de o
1: yes
0: pe ohun yo lana bayo beni olorun so fun mose oni mose na pa re siwaju mose na pa siwaju oko mose meji awon ma israeli koja ni yagbele

0: Oluwa ori to ma ko lai pe ni ye
1: amen
0: o ko ri pe ko se n to da bi re tori pe ona to di yen ola
1: amen
0: oke yen o di petele
1: amen
0: aisan yen o fi aguara re le
1: amen
0: gbese yen o ta
1: amen
0: iji yen o da keje be lo ma ri
1: amen
0: ogo ni foruko olorun
1: hallelujah
0: eni kan ni ta lo nsoro emi na ni woli ataji rere oluwa re mi lekun ajibode ti gbogbo eyan mo si baba fo fayo ti no jo Light of Salvation Bible Church International ti olujo re wa nilu osogbo peni osogbo lo wa peni ni zone 8 leyin capital hotel ni oke arungbon awon eyan ni bo la o se debe iwo to ba nbo la tona ogoluwa to gba na bada wole tabo na fe o de aregbe to ba ti debi aregbe yen wa ri awon olokada nbe nbi banki e so pe church baba fofayo to wa ni oke arungbon lo nlo leyin capital hotel iwo to ba gboke fi awole tabo gba na wo wole to wa ni capital hotel tabi le po moye junction so fun won be pe church baba fofayo to wa ni oke arungbon ki mo pe church baba fofayo to wa ni oke arungbon ibe lo nlo ko pe meji bi won lere oruko church yen Light of Salvation Bible Church bo si te mo wa si ni baba fofayo tori wa na o de be order for fire o kan re o bale o fe sare pe adua merin fun awon eniyan bi adua yi ikorita ti mo de ti ona ti di mami e ba pe dada ikorita ti mo de ti ona ti di mami olorun o
1: olorun
0: la ona bayo
1: la ona bayo
0: adua keji ni ogun to nfi emi mi logbologbo
1: ogun to nfi emi mi logbologbo
0: oya dakeje
1: oya dakeje
0: oya dakeje
1: oya dakeje
0: adua keta re o ogun akikanju
1: ogun akikanju
0: to lagbara ju mi lo
1: to lagbara ju mi lo
0: oya lule
1: oya lule
0: jeje mo pe ogun akikanju ni golaya ti je fun israeli sugba Davidi ogba ogun akikanju ni Goliath je fo Davidi sugba Davidi gba Olorun gbo ego ti Davidi so de oni o le mi to wa ni oruko Olorun awon omo ogun eni ti iwo gan jeje mo pe kanakana to fi bayi oruko kan nu okuta marun to tumo si oruko Jesu o lu ayo kankan nbe Goliath se gini o lule eni to wa ndi oro re o ma lule
1: amen
0: adua keri re Iri ajo ti mo rin ti o pe mi.
1: Iri ajo ti mo rin ti o pe mi.
0: Olorun fofayo.
1: Olorun fofayo.
0: Fi opin si.
1: Fi opin si.
0: Fi opin si.
1: Fi opin si.
0: Loruko Jesu o ke ma de ba irin ajo yen.
1: Amen.
0: Gbogbo irin ajo to rin ti o pe o latoni lo Olorun yo fopin si.
1: Amen.
0: Mo fe gbadura fa awon eyan lale yi. To ba raye wole pe mi. To ba ta koko ba fi number mi sita. Oluwa ni ka gbadura ki lekun to ti o si. Ki oke ko di petele ki ona to di ola lale lajo gbadura mama baba wa pe mi wole to ba to akoko ba fi number mi sita ajo gbadura ile ko to ti o si
1: amen
0: ona to di ola
1: amen
0: ile ko to ti mo ni o ma si
1: amen
0: ora re o ja so pe wa fo fayo
1: amen
0: ni Tuesday hey ma mi se ipade Tuesday ti bere lati bi ose bi meta o to ma ni agbara Tuesday to nbo yi mo ne ti eni fo fayo ta ti dra ni Tuesday ago mesan aro tete debe ago mesan aro ibi kibi to ba ti ngbo mi so pe church baba fofayo to wa ni zone 8 lo nlo loke arungbon leyin capital hotel mi mo se juwe yen ti o ba yo mo ma fi number mi sita pe mi ma juwe fun dada ago mesan ni o bere o ma miss e olorun o sise o se n to le daduro awon eyan bi bire ke bo lori oke baba fofayo wa iru ikirun ni o leyin school of science to ba ti di e weta ni kirun ibi kibi to ba ti nbo aro la nse bayi o ni every Friday gbogbo ojo Friday to ba ti day school of science eyin e gangan bi anybody pe ori oke baba fo fayo da won na wo esi o ori apata ni ibi ti oluwa ti n gbe ogun mi ogun aye re o wole
1: amen
0: eyin are de Wednesday keji ni o Wednesday keji kole eyin te n pe mi lati de pe bo le se rin Wednesday keji ni osu August beni ago meta osan si ago meje irole ni obada ni Idera Hall Adetoto Street Obada Kole Idera Hall Adetoto Street nigba to ba pe mi leyin eto ti mo gbadura fun tan bere ke daddy awon program ten so e bo ma se debe olorun o fowo kan o eyan ara ilorin e ma mura ale ni third sunday
1: ni third sunday
0: third sunday sunday keta sunday keta sunday keta ni lu ilorin Sunday keta ni oko erin ni church wa wa iwo to ba gba osere wole to ba ti de koja bridge oko erin yen wa ri White House dan ko Albarika Farms lara direct opposite ona to ya nbe ibi to na ye close si nbe ni church baba fufa yo wa nlorin wa to ba de gba Taiwo oke wole to ba ti koja school awon obirin to wa ni oko erin wa ti ri White House dan ko Albarika Farms lara direct opposite ni church baba fufa yo wa ni lu ilorin olorun fufa yo ti ko fi gba kankan dawo ese duro yo fowo iyanu kan o wa de re rin ayo mo so fun ajo gbadu alale yi ti n ba ti n pari message ni ma fi number sita temi ati ajo gbadu a ipade tuesday mo lo n lo lowo o ma miss e ni fofayo kajida to wa nilu osogbo ago mesan laaro ni o bere olorun o sise ko se n to le da duro
2: olorun to ni ase fe soro ase jade o

mi si gbogbo eyan loni oni mo pe ni ta ni yo gun ori oke oluwa lo ta ni yo gun ori oke oluwa lo ta ni yo gun ori oke oluwa lo ah mo ma ko nikan pe mo fe ba won debe.

0: o ti pa opolopo saye looto iya ajo ni o looto baba ajo ni o looto alagba ni o ni church sugbe iwa o manu egbe to to wa so dorun bayi sa baba pastor hey awon eyan ri yin gege bi eniyan fofun sugbe wa ga mo pe dudu ni yin se dorun bayi oluwa ro mi pe kin ke ta sa to si ona wa tori ka ma ran ti ojo ti o tan ojo ta sun ta oni jimo ojo ta oni le dagba pe mo ojo ti won gbe wa geje geje ku o ninu yara wa ojo ti won gbe wa ku o ni bi ta wa eje ma ran ti ojo yi pe yo keje gbe lojo na yo ka mama mo ma kori kan nigba ti mo wa ni agbe akori inu ijo ti mo wa lodun na lohun pe yo keje gbe yo ka mama ojo idajo o ka mama ojo ijo yen o ka mama yo keje gbe lati jo ti a tin so loro ta tin ko lori o lati jo ti a tin so loro ta tin wasu o mama baba we lo le fi se wa wu ara tohun gbo wa ere kan se baba na sakorin ni e mo egbe akorin ni mi beni kolon to pe mi oluwa ni kin so fu o pe injo ro pe in to se yen se ti ku ba de so le dorun tori yo de iye odun yo ka lo laye egbon ti we ifiran so ni o ni asisi we kan sile mo si ri pe atomode atagba won ju o ni waju ite idajo o se se ko omode oku yo duro waju ite idajo o se karugo oku yo duro ni waju ite idajo be mi o se duro ni wa na o se duro mo so pe kini mo nso nti o le sa to se le lori to luwa ran mi si o ni mo nba o so tete yi pada ku oku o ninu iwa ika awon to ba ye won je to ge awon to dana won ruko o to ge baba petitioner o ti ko petitioner o si ba yo olomo je ore nti o ye te won o to si oran lo si ewon so dorun bayi ogbale ole nti e se ti e omo mo ti e oluwa de kin ba o soro ore opo je ore omo alai ni ya je awon ti o le eyan ore won je tori pe won o la ko se nti o gbe won nija so mo pa olorun ri o o le laye iwo ko la laye mo ba pe ola laye o faye le njo kan alaye anada hey alaye anada mo ke eyin oba te ngba fo olorun o mo la won oba to po ti won gba fo olorun ti won duro ninu jesu ti mo ngba duro fun te ba ni kabiyesi o won ni kabiyesi olorun awon oba to gba olorun gbo niyan won da ogo yen pada sodo olorun won fi oba ti e ipo to wa agbara to ni o n fi ri awon eyan je ni o fi ngba le ole ta ni yo gori oke oluwa lo e tesiwaju sa
1: eni ti o li owo mimo
0: so gbo eni yewo re wo sowo re mo owo re omo opolopo eje lo ti tasile so owo re wa mo bayi o ni eni to ni owo mimo owo re omo ikaniyo iwa bi nbe lowo re iwa ka nbe lowo re o si ma paro o si tun ma po lo le lori o ma seke o tun ma poruko eni to dise da aye atorun o tun ma pele lori be ni awon iwa buburu awon iwa ika owo re omo owo ibi lowo re owo ika lowo re eni to ni owo mimo yes
1: ati aya funfun
0: ati aye aya re wo so ni kini kini so mo ni keji ati aya funfun aya re o funfun ko funfun ro lo npa inu e dudu ikaniyo olubi eniyan ni o to ba ti ri yan ore ni si sugba ika nbe ninu re ara mi si ola le pe ko yi pada ku o ninu iwa buburu yi ko le ba aye fun ijoba olorun aye yo ta sa
1: yes
0: sir mo ni aye o se gidi
1: yo ta
0: mo ko le mewa mo n sodun awon program ta se koja mo ni e ba iba akole 100 asani a fi le joka
1: den sir
0: e gbo ti be ri so nu we oluwasu ni o ta lo mo bo lo gbe ni pasiwere o la fi le fe ni kan joka se tori e to wa yan awon eyan je nu e ntori e lo gbe to le to mo ti e o je de sa to se this is time for you to repent this is your time for you to give your life to Jesus Christ ori ofe lo ni lati mo gbo olorun ni mo wo so yi olorun lo ran mi si o grace yi agboro si lo agboro si lo agboro si lo le mo wa mo o oluwa ni o need your care lakoko ipe gbogbo awon iwa pala pala awon iwa

0: ka awon iwa buburu kama ara ni je kama wa ipa kama paniya awon iwa buruku yi yo drop lojo kan to leni kan lo ni emi nu re o si lagbara ju olo bi wo ba lagbara ju eniyan lo olodun lagbara ju olo yes
1: eni ti ko gbe okan re soke si asan
0: eni ti o gbe okan re soke si asan
1: ti ko si bura e
0: se mo so lekan
1: yes sir
0: opalopo ni bura eta o ma ye ra eta to ti bu oluwa na me si eyin ti e bura eta ko fe tu yin le lale wo bere to bura eta fun oko re o ma ko se nto se o de ni to je pe o se tabo se kori bai fu o bura eti ju o jolo to iwa kori o jolo to wo lo duo lati tako eniyan o si bura eta lori nto ma pe ironi so mo pe o jejo lori ona ke le ba gbale oni abi ejo diri kisi ke le ba dalare lebi abi be ko o de bura eta o gbe bibeli lowo oni to gbe gbogbo eko to wa nu bibeli ko je ti e ah so mo pe o ti lo fa olodun o fe fa nu wa lori yin lale to ba lori e fe wale pe mi ka jo gbadua eni ti ko bura eta yes
1: oni yo ri ibukun gba
0: iru eniyan be ni o ri ibukun gba lodo olodun
1: oluwa
0: yes
1: ati ododo
0: ati ododo
1: lowo olorun igbala re
0: lowo olorun igbala re
1: eyi ni ran awon tin si aferi re
0: e ba ni ka drum be on ka lo si Psalm 15 olorun re ti e o lati satose e ba be lati fasiwa
1: oluwa
0: o wa to bere nbi o Oluwa
1: tani yo ma se atipo ninu ago re
0: tani yo ma se atipo ninu ago re iru awon eyan wo ni o de be ke ka se pe aye yi a ka ku laye a se lo jobo orun gbogbo eyan ki o de be o won na ma pe wa re oto si oro jobo orun afi ko ronu ki wada bayi ko ko se re sile olorun o fe ku elete bi ko se ronu ki wada bo on ton se lowo lowo bayi to toka mo lowo to je eseyen olorun si e le dariji o to ba le satosi ona re tori pe oluwa o fe ko elese e ran mo ni na ku na ni o ti gbagbo nton ni tan o n lo se bi oba nile ajoji nigba ti gbogbo e tan to pari to n lo sai to n lo se toju elede o wa ro o le mi o dide emi o si to baba mi lo ki lo le ti wa na o dide lale yi ki lo le to dide ko ronu ki wada awon iwa buburu to wu iya awon iwa ika ki lo to dide ko yi pada ko ninu iwa ibi awon iwa apani saye ko dide ko ronu ki wada ma ti e ronu pe ti ku ba ti e de nko mbo lo fe so ro pa ye yo ka wa be lo o le wa laye ibe lo o n lo si ile tugo to fe de ile ologo o lati si oto si ona re yes
1: ani yo ma gbe inu oke mimo re
0: iru awon eyan wo ni o de bi mimo re yes
1: eni ti o rin dede
0: so gbon kan won to ti n la fun bi o nu we Psalm 15 verse 1 eni to se kini o
1: to rin dede
0: bo so n se dede mo fe bi o lele sa o se dede wo na mo laarin awon ore re o se dede alabosi ni wo lopo teku to ro fe ye be ni yawo o se dede pelu oko re iwo oko o se dede pelu yawo re iwo iran si olorun o se dede pelu awon ma jo re awon iwa re kereke o kun owo re afi ko ronu ki wada eni to rin dede
1: ti sise ododo
0: to sise ododo so dodo se lo se abi pa ma tara re won ga mo pe se pa lo se afi ko sa to se eyi woli 419 mo ki yin eku se o e tesi waju e ba lo nbe spoya yin le di se ni e ma pidan e ma pidan eyi ma ti ma pe sa to ba ta koko ma fi number sita ka be da jo gbadua be ni a jo gbadua la le yi olodun fe tu awon eyan le o fe ja jaga sugbe ja ma ran ti le o ja ma ran ti le o en to si se ododo ti o si se ipa
1: ti o si nso otito inu
0: to nso otito inu e imi omo bawo yen se ma tan awon eyan to bayi o mo pe eniyan o ni se fun o de n paro fun o de n tan o de gba awon eyan joko o so otito inu re iwo yawo o so otito foko re iwo ko so otito fun yawo re irin eke awon irin ti o da le rin e so otito inu iro pipo pa iro pipo po eke si se po yes
1: ẹni tí kò fi ahọ́n rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni
0: tí. Ẹyẹ ló burú jù ìbàjẹ́ ẹlọ́mọ ìpẹ́ta ló pé sọ́lọ́ ló ló pé ó ti bàjẹ́ tán ọkọ̀rọ̀ ìbàjẹ́ ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ ìwọ ló máa ń ṣe ẹ tẹ̀síwájú ọba ọlọ́mbẹ.
1: Tí kò sì ṣe ibi sí ẹnì kejì
0: rẹ̀ tí ò ṣe bí sọ́ọ̀ máa ṣe bí sọ́ọ̀ máa nìkejì rẹ̀ adani loro agbara ni fi koni omo ye awon to ti da loro omo ye ka to ti se ti ko se bi omo ye awon to ti kan ise da mo won manu gbo omo to de manu ikoko abalaye to ni won lo gbele kan lo rin mo nitori kaye lagbajo mo ba da o to awo iwo egbe ogbe bo aye a fe bo tilekun mawo eniyan a fe bo dinna mawo eniyan o si ran awon emi airi nise won de base lagbaja je won base tamado je iwo la si npera re leniyan olorun o si npera re niran si olorun o si npera re lomo olorun o de lo nlo church o de lo nkirun se wa akayo se ko ti poju lowo re olorun o bi olere afi ko satose
1: ye si ko si gba oro egan si enikeji
0: re yo gba oro egan si enikeji re
1: li oju eni ti eniyan keniyan digigan
0: yes
1: sugbon a ma bu ola fun awon to beru oluwa
0: eja do me lale sir a ma bu ola fun awon to beru oluwa be ni ki seke ki paro o ma respect awon eniyan olorun o ma duro ninu ife olorun o ma pa ofin olorun mo iru awon eyan won yi ni o de ijobo orun mo wa fe bi olere wo ara re wo temi na wo ara mi wo ye aye re wo mama iwo na ye aye ti e na wo atose re o to ba le si atose ijobo orun re duro tori aye yo dope lojo kan o tin tan laye o o tin tan ni aye yi ko siru agbara to ni ko siru ipo to wa be ni oba je olori bi kan oba jalase bi kan oba lagbara o le pa eniyan bo se wu o be ni ojo kan bo ti wo so to ni ji ma wo bi to laju si idi ni to gboro fi jawo nu awon wa kebekebe awon iwa ika awon wa buruku e ja ronu pe afaye yi le gbogbo esin lo mo pe leyin aye iya to lo bi kan ese ki yo wu to ba wan se ona bayo lati dele ni mi keyan jawo jesu loluwa to lubara to ba jawo jesu loluwa ti ki seta to ka fe nu jawo lasan fakan re jewo to ronuki wada to sabosimo o ri pe ayo nbe lorun fun elese kan to ronuki wada mo so fun o mo reti eni fo fayo ni tuesday yi mo mi se o tuesday yi ni o to ba ti wo oke arungun leyin capital hotel ni soulmate so pe church baba fo fayo lo lo ko se nti omo be oba de bi aregbe yen lona ogoluwa so pe lo church baba fo fayo to ba de moye jackson so pe lo church baba fo fayo awon lokada yen mo be to ba de moye jackson tabi capital hotel so pe lo church baba fo fayo ko se nti omo be pe ni ago mesan laaro ni tuesday yi ma mi se o oluwa o sise ori oke wa nbe ni lu ikirun gbogbo eyan agbegbe ibe yen ati eyan ara osogbo gbogbo ojo friday mo mo wa lori oke yen laago mesan laaro si ago mejila adua to gbona ma lo nbe leyin adua yen a ma se canceling bakana eyan ara ilorin church wa ni lo ni wa ni oko erin ni third sunday ma wa nbe lagbara lowo olorun jajo pade nbe ni oko erin ni ilorin bakana ni eyan ara ede second wednesday ni lu osu kejo ni ago meta osan ni idera o ni ade toto street ibe ni program o ti waye ni ilu ede ti ede niye sugbon tuesday yi mi o fe ko mi ibi kimi to ba ti ngbo mi to ba ti de osogbo ta bo ngbo mi losogbo so pon lo church baba fo fayo to wa ni zone 8 ni oke arungun tabi ko pe number mi a jo gbadua o n silekun lekun yen o si o nkan ko si o n gbiyanju ati dide o to n jabo awon alaburuku ti mu ifaseyin wa lo n ba won la alai lo ko de ba gbe omi si waju ka jo gbadua o ma pe mi bye bye emi na ni ma gbe o a jo gbadua olorun o de fowo iyanu kan o
1: 080 080 330 330 9 3 0 8 8 9 0 8 0 0 8 0 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9 0 8 0 0 8 0 3 3 9 3 0 9 3 0 8 8 9
0: number yen na ni WhatsApp number mi je kin pe fun ole ka si 080 080 330 330 9 3 0 9 3 0 8 8 9 iwo to ba fe wo mi live and direct lo search fun ajibode oluremi baba fofayo iwo leri kan
2: agbara jesu labira o mo le mo maye akoko ton tori wo fo pe si soro ton ba e fira loke pe nibi pade abiba to ma n waye ni gbogbo sunday keta ninu osu eyi ta so po charity sunday sunday fifuni nile jo the light of salvation bible church okweri lori ti olujo re wa nilu osogbo labe se ranse baba woli ni prophet remi ajibode baba for fire akori pade adura oni oluwa fi opin si iya mi put an end to my suffering owo oluwa kokuru lati gba ni ohun bi baba woli ba tin fadura jagun segun ninu aye awon eniyan ni ififuni charity now ma tele ibala iwosan itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbeyi nibi kibi te ba gba wole si oko erin lori eri daju pe e kan white house alubarika iyana iwaju white house alubarika ni ke to si